Ni hakakunene jalo ka sikole zwigingacha hi khleulelana hi kombisa lirandzu hi kombisa kutsaka hakuva hi vana na vatikugingwe yontheni hi lava tindlela ta kuhlula hi lava tindlela kambe ta kukulisa tiko se hakunene kula ka jeni leswi lavekaka ku hi khleulelana hi kombekisa lirandzu ingera ku kasi hi chuvukana hi matihloko la nga ri wona loko hi kumana landleni hi nga yangulani swi laveka hakunene ku hi tlheulalana hi kombisa lirandzu hi kombekisa leswaku a ti ku gahasima magiya mahlweni gi kula hi vulele leswaku chikachakwa hi vuka hakuva chikachakona chakwa hi tilungisela chikachakwa hi lungisela vanana va nga chiliwi ngopfungopfu lava va tirhisaka mixapa ka siku va chikela xikolweni va nga tshuka va celiwa ku va maha swikambelo hambi va nga mahi swikambelo swi laveka siku vana na va celiwa xikolweni ku lava ka va chikelana ka hani chikati kasi ku va ta gondza hakuva tiko ga Musambiki gi vona hi le gi vona ku vona ko ta lava va nga tiwa va yisa mahlweni a makungu ya tiko leki hi lavetela chikati cha 5:30 minutes la hi nga to zwa a longoloko gi chile murimi hi ta simama ni tinsimu a ka le chikati hi ta zwa vachayi va tikuga Musambiki na va simama va hi ku dya ka siku hi ve hi zwana ka siku tiku gi simama giya gi ve ni nchuseko hi ve tiku legi gi gani a lirandzu hambi ni ku zwanana.

0: 5 horas de 31 minutos, que tinha corrido longo longo que te lembrem, que se canal colorou antigo armindo uma singa.
1: Gitile murimi.
2: Akusukela muvulu kala wazihlanga.
1: Mabulu hita urimi, ufui zwinwe ni magela manene. Gitile murimi.
3: Gitile murimi, gitile murenzo mngiseti hi kari hisangula kwa tutolo wetu ni longoloko wa hinawa gitile murimi la radio Mozambique. Radio Mozambique ichiti chicha wena cha kuhlawuleka lechi ukumakuka mishu yinwe ni yinwani leswi ku nga matimu mafanele na koni ta urimi magela manene hambe ni ta mafuyela wa nyimukha longoloko lu mangeni ka mina Armindo Masingi Luis Batista ikamichini na hikari ku hilosela laha ka longoloko lowu hi wu change galava va swi tivaku ku cha vanhu ku nga va ya masin'wini leswi wulowu laha Honore Emilio ange ailonzo tini minzongo aka a chishika lechinga ke jona ka sehadzala matsawa tsawana

0: a mibhumu hi ka poma ri ya nyingi ni mahelela leswi a ndzi xavi no mahandza swi kaya
1: la hi vulavula hi madin'we wena u ndzi byela u byela a mabomu hi nga ndzi bulela kwatsa mabomu ni madin'we
0: lawa a mamani wa kona i bomu hi mahelzonge inxartiya hi transformara a bomu para uswala a madin'we
1: swimayisa ku yini hi nga ndzi hi tlhamusela kwatsi ni lava hiziwaku
0: ina a swi nga ta koteka ku ndzi tlhamusela bembembe laha maziwozi mahaleswi u byala a bomu loko na u kulele bomu mahakawu le u ngako xixi leswi xa tuhana bya ndzi ya teka a reve gadin'we ndzi ya pandza laha ka bomu ndzi fasa ndzi boha khwatshi 21 days depois laha ya ndzi nga fasa a rave lugiya ku ta huma ja loko ndzi tshika senu ndzi tsema senu ka bomu ku ta huma leswi loko ndzi nga tsemi senu ku ta tswala mabomu senu ku tswala a madin'we
1: swa mahala ka sinya wa wun'we
0: kaya ka mina nini a sinya wa wun'we wun'we ni matanzorina wu ni bomu ni madin'we lawa swi kona hi mina ndzi mahaku leswo ngako lomu khumbana a ku kwatsi na swiswi kwatsi hi mina wa ku sangula ni miri a ku na ndzi ni madalasi a madin'we lawa di 1 de dezembro a 31 de dezembro ale de janeiro aliás di 1 de janeiro a 31 de dezembro ndzi nawo madin'we si kaka ka mina
1: a ku na nguva
0: swi na nguva leswi ni wulaku ku ni mafilori ma kona ya mambisi ngufu ni lava ma nga bufa magiwako xikolo
1: loyi muzaku xikolo o xavisa u gembulisa u gembulisa gin'we din'we makunu madin'we ya hombe kota mumuzwako ni ku swi vona leswi hi swi vonaku hina laha makunu leswi xi ndzi hlamalisaku laha a wu kharhi lega ku din'we lowu wa kusukelelaa ka bomu laha u yini madin'we siku kutani ku hweti ni hweti a wu nyimi i murhi munhu wu chela
0: a ku na murhi a murhi wa hombe hi ku tiva a masayiselo ya din'we lowu u maha podage u maha tibasiya u chetela mati loko ngopfungopfu loko swa switongane loko na nungulile ku leswi swi ta helela ka bomu wona pontu u ga 30 40 50 wa madin'we lawa a wu kumi nyingi ni ta ku nyika khosele yeswo or ta ringa a ku na nyingi na da ya i nxartiya
2: hi swona vavapaxi hi ta tsemarisa buloga hina hi ku hi chikela magumu ka longoloko ka malaha radio mosambiki i mali a bulo leyi ta va yi ta gisimamisa ka longoloko wu landzelaku mixi leyi muvi na Armindo Masing swin'we na Louis Batista gicile murimi
3: Gichile Murimi.
4: Akusukela muvulu kala wa zihlanga.
3: Mabulu hita urimi, ufuyi zwinwe ni magela manene. Gichile Murimi.
4: 5:41 bungile Armindo Masingi longolokolo kichile murimi. Kale chikati mwengi seti hila kuzwa mahungu hichindao higizga na kulorantiru Idrasio Makondela.
5: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.

0: mahungu ya mishla haradi Msambiki kuhunza kutanu ku lomi nyambano kutabe kusangula avikile gitaku upakele kutanu nyikele gamali leyi pasile kuka makungu ya kuhambana mbana ya provincia lomu ka makungu maweteno waku Fidel kota kula ka mrangili watatumali lomi nyambano ula lisha ku kashikatile chikuni tiru mahuwa kwa kugunsela abanu laba batu viva mketi malileti kasiba tuwa matrisela manene yena a tsimbisile swa ku ka chikatilechi kuni tiro wa ku ve ku tsimbisiwa ka mapayila lawo kasi ku ve a timali leti ti vitinyikelwa ti kota ku ve ti tirhisiwa hi tindlela letinene kulile Simon Mavimbi yena a nga murhangeli wa ta timali hi xiyimo xa provincia ya Inyambani kusani kama kumanharu ni tlhanu magidi ya vahanyi vale ka vilakulu ila vatu vanwa mati ya chukwana aka mafiku mataku tanika tuweti taku lezwe kuchukwa tisiwa kutanukwe kwa ka tlhanu wa zvisima zva mati aka chipanzili chiani kololi wa zvisima zvitove zvakiwa aka miganga ya kufana lika muhasha mapinyani kabelani aka chikenge cha libengerwa zvimune le kavhila kulotsinza amakungulao mapatsa kambe ne uchikwatisi ga kusuhani ka tlhanu wa zvisima zvinwani lezvi akutsika kuve zvi zvisima zvinwani ti hlowu ni zvigwedla lezvi nga kumeka na zvihunikile a masiku ndzhaku ku chikwatisiwa ka zvisima lezvi zvi ta maha leswaku vahanyi va provincia kutani vahanyi va le ka vilakulu va nwa mati ya chukwana ni ku ve kambe ku tshika ku ve vahanyi lavo va khuba mpfhuka yo leha kasi ku ve va kuma mati ya kunwa kubanato wa le ka vilakulu Jose Jeremias wa tshembisa leswaku swi ta chikwatisa a hlayi ya vanhu lava kumekaku na va xaniseka hi ku nwa mati Lomi nyambani ya varimi hila vakumeka kuna vagunzisiwa atindlela ta chukwana ta kuve vatirisa a timbeu ndzaka kuve valuzili chikati chuleha ta chirimuchaji hikwalaho ka kuve vatalele hi mati. Kwalaho vagunzisiwa kutsika kuve vatirisa mati kutani vatirisa timbeu nakona a wu cheli gineni gamiri. Inakulori Sandra Masango.
1: Atawa wa varimi lomu nyembani hilo utaku nonyika zvigonzo aka varimi kasiku vachukwata uri migadzi hambilezvi kungotsuka kuoneka achihala cheilinini lomu province nyembani akutsika kunyikela azvigonzo zvakwelana ni urimi vagonzisiwa kambe akutirisa mimiri hindlela leya inene murangeli wa ntlawa lowu Saidi Amele aulile zvaku yonhle province nyembani Ngileyi nga ni titlhari leti ti nga lunghisiwa kasi ku ti tirha ni varimi kasi ku va byala hi ndlela leya yinene.
2: Tu hi mwaluku chetu so hina hi vudza vale va ku dzimembro.

0: nos ajuda a identificar alimentos que possam ser tóxicos ou estragados. Os felinos possuem essas duas proteínas, mas o que acontece é que é preciso 247 pares de bases dos aminoácidos para compor o DNA, para funcionar perfeitamente. Mas os gatos não possuem esses 247 pares de aminoácidos, sendo assim, não conseguem sentir o sabor doce. Essas foram algumas curiosidades que lhe preparamos para esta edição do programa Interativo, que esteve a falar acerca da visão humana. Despede-se Zulfaira Xavier, com promessas de voltar numa próxima oportunidade. Continua ligado ao programa Interativo.
1: E bangile ene kelone Zulfaira Xavier ku vona swikudele ku enela leswa xigava lexi xa swirukiswa vhiki ni vhiki tindleve ta hina tshama na ti gwembikile ka siku ti ta phameliwa leswi minchumu yo tsalangana ya nkarhi hi nga yi tivi makunu na hi wona na hi swa aka siku gin'we ni gin'wana ka vona kumbe na ndzi kumbeka nyamuntlha na tihlanganisa malembe hina ku xivala leswo a matoma ni makateka vona kumbe na quase né kushivalo lezo aku u hauluka kasku utasimama lezo na umaha amteria wena akasiku gimwe lezo ni gimwane wone kumina tsikomekana zi enza hina kushivalo lezo ale enzi neni fambo wa vhela lo meko kona rungule lwe lezo hiva ine kuloni Jeremie Francisco Bimuna Juvenil Zivane akashikatele ji mungana zwavumela ku ramba ajikwa tena chingama hewa ha ina kuloni ndzingena kwala ha yena anga bula no munhu ukare kwala ha ka tshikava le tshicha experiências de vida a yense
2: experiências de vida.
3: Sine zvan nyamane jiri na nyugwa nyimoyo nyalidza ha a humuyiri gasimwe nyamabinzu kwa kodza kudzirenza vet ngore kasinga kwa mabhuru yaya ninga jera nai uyane avanya longolo kwatu nya interativo longolo kujiro gasiku mutumupya uhungoraga uwe mutumupya kuko avakomana silunya sipya Kwa mga sika banyaji gabajeji nya jifana nisu nyama wanyero A banyaji gabajeji bura kasi nyuma tuwa pia Kupeta kuziti kitu jina na wajirago Jina ni wajirago kwa wamana kubanya E muhuno kasi hinatabua nyimoyu nya mutu mupia Ambari jini lidzaha Nimaneo na ujira kasi mabinzu Kula bunu kwa wali kwa za kuzirenze veta E uye Mubahi kasi nya mabaraka ambariki ni ya zinyumba Zinyumba tuluwa kwa na zinyumba nya stizora kitu Kitu Apakasi na buranyi uye Dinesh Francisco Anaisha musea paduwa na kasi kuka Tumu uu ajira kwa akota uzeranza wetu E Dinesh ngai embele Tumu uu nya apa hizi nyumba upetiri kariri
4: Nyupetiri ku nyuwana ukeni Ambari nya wakara mama ama binzi na magirao Njewa kumwanya mesera nye hefu zano kubazi nyumbaka nga urmune nye kwa za kumimbia nyichula zi obra Nye kwa za mba nakufanya nje rengela na sombu nye kwa mbali Renga telefoni utumisa
3: Miaka mingani kasiunga maneka nukuhivu wa tumu uu
4: Miaka miwili Nga hefu zwa kumesera Nye uraru nye mwembeke nga ene ngane nesimbiri nga tisane ni yango obra Tawa angini nga nyikokota nyisitu ugira nene kanga uru Muhono nga kuro mtu mwonya vahizi nyumba
3: Chitu, ulizipu wa karini kasi nukuhivula Ora chunga tuwa kutumu beri nyamanu Ulizipu wa karini
4: Angini panyima tanza nyo kutaka kukini Jatu mnyo kupaside nyo kuhivule arti yangu nini Amba nyo kweta Uja nyo wata tapona ni kade
3: Kulisini, tumu itumu wa kunyaroro Ambari chini itumu nga kutera kukubeta basi kumana kuzirenza vete
4: Ya itumu nga ngitera kukubeta mana kuzirenza vete Kuna nyirara umbitumu kini kaningi na umana
3: Loro wa kuhi binu wako?
4: Loro wa kukubeta mana tumu nyawa jardiniru
3: Udupeta kukara jardiniru Ulumu bahinya zinyumba Uunga kukukara kukwele unyawa jardiniru Ugorika mungu nyawa zinyumba
4: Ulinga kwe midi kwa

15 horas e 55 minutos engisi hoya okata chigaba cha mitumu ngulimi la chichopi wazihlanu 21 wa agosto lidambi 2026 hitsulani nawe kalama 8 ni 54 minutos ngukulanda tindima hatiwa hinga bandelo kati sikudwa damhunu nata ni mahungu na kusinga kale mahungu ya diti ku nota na ungu tumusana ufuetu pa antena nasional nguma za 7 horas na tsangana na wafuetu pa msuri provincial ya Gaza hawa hino patana siti chiswa sa simbidi ndani kampatana uwa hina kutisela mahungu hambi ni kuvi hichukuni ngangkama kuvi chifonela uchidungula mashaka hambi ni vangana lukuchi zoi torash henata ni mahungu ngu kutumisana ni wafuetu wa antena nasional nguma zoi torash ni 20 minutu shimatimu ngu kulandela henata ni chuhunga chamahinya la maneni nongono kuno gemeta ndima iwa ya mitumu ya kulumba wazikanu yuwa ditsi kupangala tuwa kungu Paul Masangu ni Rufina Mundau ngu nwaka michini hiku shuvela wengi sunene kupela kunene ka diviki au si ngaumangu tumone.

Tell her. Ila mudini tama hima guwa. Shivana na chitame la kubagwa. Ila mudini tama hima hodogwa. Take it up. Eba gaina. Nenati maka lava kakumitlare isa nguina wawanuna. Ina wawanuna loki yati ngangeni. Silosa ina sifambi kahle. Mara wansati loka ngangeni ala kuchisa wanuna.

0: Flávio Sambica.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
2: Mitsikari Inhambane.
3: Mitsikari Miranda, Mitsikari Gaza, Kaizimando Uahman.
2: Mitsikari Paulo Masango, Hemiamukela Ngudzela Tatinene.
3: Kutona hebongeli kasi loko tidikotekedi ko hichimana hichimanana kukhela ka chikhati chiwa ngikhela kudotho lidropani da chechai dipalomukochane ka wazihlanu yuwa
2: modropani ka chechai kuchitita tinene ingaphe useyakhata kwa isatisa nimishu yapalengana ka kudotho kambe dichikhata kuona ngati tambulisane dwe
3: mhaka yimweya yo yi woneka ku ni kona muwa Inhambane mpela loko didambu di gulekile ka khata kuve ku xibanikani ku hisa nyana hambiloko loko di cixwa kambe ku ta kuna ku ciwuya nyana ku titila maxinga tingombisa twana mpela pheho si yo salisa
2: litshuri hina ka Paulo Masango hi ka wazihlanu xihena xa tixinga kuwa hi khamba mahungu xitichi sesimbidi kuwa hi gwela vayingiseti ya ti nga humelela hi kuta hi va ni nga mima ku vavexota na nghundzila ya fula
3: kutona hi na bela mpela ka ndima ya mahungu ya switichi swa sa simbidi ngusana mpela hi na ta bula ni vayingisi

7:12 kwalamuka nongonokuwa kupatana sititi sa nyembani kumwe kuni Gaza na kusinga kali na kutesela mahungu ya sititi siwa sa simbi.

0: chiluzekela ngokuha kanzuma ingawa ichoneka divikidiwa dingapinda kuchamsela kanthangeli wa mitumu yeta mabindu amwe ngembani gomish mafastela kupinda kamili wa abadimi ngwabanga wabachishaniswa ngomatia wa mafastela ngwanga wachidzivisa titakuwa sakudya sakufanana ni tisalada makofu chimati tinyala hambi nimikomfa musisinga wazichishaniswa ngutu ngumatima ngaoneka divikidiwa dingapinda amwa district yengembani gomish mafastela atsanisile titakuya humitumu itakuya chimaha kasi kusimama kuchilondolwa udimi wadilembediwa
1: ngawola ku duzen street sage ama hektare makumekilisena mafetariwa aka mahektare lawa 156 makumekilina maluziwa na hiluza ama hektare lawa hi mhaka ya ku taleliwa hi mati se a timbewu leti nga kumiwa nguvu na tisofrera hi mati lawa a vula leyi ya hombe ingana yi nga lomu tistrit yinyambani hi nga wula hi mahalifasi hi nga wula hi tikovhi masinora a mikomva a maripoyu ni mahurutiku laman'wana ni man'wana yi nga ma tsawula hi rimaku lomu a district dinyambani
0: i titimatwi ya nthangeli wa mitumu yeta mabindu amwe ngembani gomish mafastela a chibobota ngu mitumu ita ku chimaha kasi kulondolwa udimi wadilembediwa hi ukadona hambi kuwa kungawa kuchioneka kugohekela kasa kugyasa kuhambanambana ngukuhaka nzuma ingaoneka difikidiwa dingapinda
2: Ibongi Disandra henatsulani wa Gaza kutakuna kuchiswa masone mitumu ya kuabanisela kasi sigotsu sokuhambanambana sakusitumisa amuaka mitumu ya taudoti dihungu ditani mfowethu Hortensia Matavela.
3: Muno wa provinsi ya Gaza kupinda mune wa madzana wa siya so hambana hambana so zulanguswa na sihaka sinaphakelwa kama distritu yo hambana hambana kambe ndani kolava kuseta kubindulwa ka sihaka msana ka ndambi nga shanisa lembedia hiku kadona kama kunguyawa kuna pakelwa kambe mchanu wa magume ni magumararu wa maboti hambi ni maredi yo zulanguwa na sihaka kasi kuna vuneka kupinda 10 mili wabazulu wa sihaka wabatumako ka makhalo yo hambana hambana lwandle hambi ni kaminambo mahungu ya wamadzivisilwe ngu mthangeli wa tauzuli wa sihaka mu wa provinsi ya Gaza Binzari Bashita aombile titokhene kongometo ngu vaniketa mitamu kumbe kusetela mitamu yawe kuwave bindula hambi kuzula sihaka ngutinzila tatinene hambi ni kuengetela dibindu akuyemelwa kuti toka tilembedia da 2016 provinsi ya Gaza yihoka ka 25 mil wa matonelada ya sihaka Bashita ombile titokhene mthumuwa utsimbila ngutu kama district ya Masinjiri Limpopo Bileni Chaichai Xokwe ni Xibutu
4: neste momento a província com este processo de recuperação na pesca artesanal vai receber mais de 80 embarcações e mais de 400 mil kits de redes que vão ser distribuídas ao nível dos distritos que foram amplamente fustigados.
3: Mailano nitakuseta mthumu wa wozula sihaka ihaka nzila ya inene dilembedia ikuna pakelwa chano magumi ni magumararu wa maboti kongometo nguseta dibindu kumbe uzulu wa sihaka msana kati ndambi awonaka ambe titokene kuna engetelwa dibindu da sihaka kuhoka ka 25 mil wa matonelada. Etitolo kama atri ya Ebenezari Ubashita, mtangeli wa chigava chihanyela kutadibindu da sihaka nguche ya mchua provinsi ya Gaza, chichamusela tamakungu ya mfumu ya kuwa kupakelwa siya suzu languso na sihaka maboti ni maredi hambi ni simwani kasi kuengetela mtumuwa kumbe kukulisa mtumuwa msana kati ndambi titinga shanisa dilembedi ya hiku kadona.
2: Kasimambi mahungu ya provincia ya Gaza makamusela ngumitumu ya chambalata kwa bandisela magezi makaiwa i maheka niwa kanga

0: já se conseguiu fazer acima de 10,8 km da extensão. Portanto, que pretende-se que se melhore também a qualidade da iluminação naquele bairro, mas também pretendemos que futuramente todas as ruas tenham a energia, tenham, portanto, os candeeiros de iluminação pública.
1: E tem mais um amtangue ali, um fumo de roupa da Choco, e o seu moiani, a chibota ngum tungo, betam de luagues, seis tu bairro, e de roupa de leia. Amtangue o leia, um fumo de roupa da Choco, a chamo ser cam tuto kene, uma dawa, ka betua mati, com a leia, seis tu bairro, com uma cascua, chitungucha, bairro e leia, e chicota cascua, chimana mati, ou maca, mipopim.
2: Ngudi dropani ka shoko henatsula di dropani da machicha tseyu mfumu ukomba kushuku vala ngutu nkona hawa kakube kuchiguhetelwa mapeti hambini timbi mwendo simbi sigotsu si ngoleta kukua banisela magizi mkwema kadona di dropani lena. Sandra Masango.
3: Kasi mama kuchone kati mhakata kugohetela si gotso samdilu wagezi ati mhakati watita kuchishanisa watangeli vani waka distritu ya mashishi ya mwa provinsia ya Nyimbani. Kukukela janeru kala yambi mu provinsia ya Nyimbani. Uinga wa ichimana ntengo wa 22 wati mhakata kugohetela si gotso kasi kutala kasona siwe sichone ka ani waka distritu ya mashishi. Kuhakati makati watakugohekela kasigotso. Mfumu wa distritu ya mashishi nguta kuchuma hamitumu kasi kuheta chikaratuchi wa hamini kungola batuwa mahaku ubihi uwa administrador wa distritu ya mashishi Vitorino Xavier. Nguanga zansa titaku batuwa wataku vachimaha kasi chihonuchi wacha kugohetela sigotso samdilu wagezi. Wafanila kasi kuona kota batuwa baku nimbilu yubiha wataku vachidaya watu nguhaka kuwa kuchipateka mdilu wagezi kama kala kufana nisi bejela. Ene au mbile titaku mfumu utaku uchimaha mtumu ya kuhambana ambana kasi kuheta chikaratu chiwa. Xavier atansile kambi titaku ubihi uwa nguta kuchisumete la msana mitumu ya mfumu wa provinsi ya Nyembani hambi niditiku. Vitorino Xavier au mbile kambi titaku kama tsiku ya mataku kunawa kuchimaha mtumu wa kushopa shopa mua kadiropa dama shishi kasi kuheta chikaratu chiwa.
4: Akukala kuva chikela va susa mangizi le hospital a munhu lava nga lero xa anga hela hi chumu ku daya vanhu a loyi a nga hambani lava va nga le ka bodele ka va lela kun'wana va masi terrorist a ku ya tsima magizi le xikuki laha xipital swi vula ku yini swi vula ku i vanhu a nga va daya hi nga loko ka maluyana va nga tima magizi ku loko hema mani na pluka swi maisa ku yini a hi ku famba mani ngayena a fa n'wana wakwe loko swi nga khili swiyani mun'wana na helomu osalalo pirisanu na vapasa rumba ri kumisa n'wana a ngo famba mani ngaya a nga kuhundza ndzi la ku pula swe switsongwanya basi byo bya hombe nguvu a swi nga onhekela hi siku ligena va nga tshima magiza.
3: Editi matwi ya Vitorino Xavier, administrador wa distrito ya Mashisha, chikombisa kushukuvala nguku hanga kuoneka kugohekela kasigotso samdilo wagezi.
2: Mahungu nguchichopi ya sitichi sa Inyembani kumweko ni Gaza. Inti wa sensapi ya muwe Inyembani ukomba kushukuvala ngutu nkona hawa kukuchikelela tinzila mati hambi ni simbi sigotso wasitumisako amuwa ka kuhamula sikaratu siwa sitaku na sichuoneka nkwema ka provinsi iwo ya Inyembani. Lihungu litako ni Abilio Nyankundela.
5: Amwa Inyembani va bombeiru va vachikhala ngukona haka kuti ruwa tivalekile mati va vakochimatumisa kambe kuva timetela midilo mapwateka mhaka iwa kasi va kuchimahata kuveni kuti nguzi ngutungutu tuhya tiva tichipama ngutu tisukutu kuini kuti hetwa muwaka madoropa nisidoropana sa provinsia yathu ya Inyembani. Kupwateka kakufengela chitsungu kambe ka nthumuwa wa masochwa yawa akudwa ntinguzi ngutu ona timahakota kuini ko kutsumalila nsana nthumuwa kuchimahwa nguva sensapi ikuva bombeiru. Kakuchamusela ka va bombeiru kuna ni makhati amangi kuva

0: la semente e to ngu kuva kutshila kuti musati mali ta vada na vota ngu litiko da xina
1: nada kota leswi mi swi vonaka ku na ni va misiri lomu mukapwini ntawu vona va lulamisa pixa yokhe lomu va to tsuma kona vanana va hala va ta chetela misava va ta pimapima va chetela swoswi leswi lavekaka ra ku n'wanana loko a ta ta xikela a tsuma khwatsi hina hi kota ku tshama khwatsi hi tsaka hi vona leswi vo toma hi ntawu a kholwa ku xithangana xa swimbetile swoke leswi lavekaka
2: hi titimatwi ya Jacinto Sefania xa ku chukumbisi wa vanana va ta majuvani a chivobata n'wi nthumu wa ku tilunghisela kasi ku ta sengela ka misakano ya ku tsanisa midi n'wi xiyemo xa swikolo no wa hi tiyoneka divhikidiwa ditaku amuwa provinsiya ya Inyambani.
3: Engisi wa sitichi sa Inyambani ni gaza higemeta hawa ndi maya mahungu ya kulumba tsukudida damhunu. Mahungu manga balwa ni kuhengeletwa ngu Paulo Masango. Aniwa kamichini kudini Luis Batista Salani.

0: Ya va yo ale ya kwa se dropeni singa go hlomotsa anti camp ta vana la ku hola ku tsa zwa majugu ya kunandzi ya makona a dza teka amba yingisiti
1: mutona belandi man
0: ndzi ngena ka gasa ndzi byela firina lwa kona gawa makadzi wa mina Ibrahim Shirindza zwa ku Ibrahim Shirindza kwa se ndzi kombela vaka change hi vonhle u varungula na mamani Maria kanhi mani Maria mani kwa sina Ajeli mamani Maria Ajeli kwa seyo mamani nwankonzo kwa sina ndza murungula na feli khumali zwa senu nyembani sen zwa tatatela senu nyembani sen zwa ku kombela papa iferi lwa kona lwi i kostodio maringule marungula mina ya hombi ngufu lwa pa kostodio maringule na nwana mudzi wako ndzo kombela ku mikanu mri sei ma ku rungula kamera zwe basa Maringule ndzi kombela ku teka nomiri ya mina i 826 doji
1: pola mukama 17 horas ni 30 e 7 minutos ingisa
2: aho inseti keno gaza paulo ingiseti kumfukani yalo samitsikari
3: au shini radio gaza
2: Yabonga hebulani mani.
3: Isinyo uswane laka.
2: Ina tati dungula mashaka.
3: Ndavela kurungula mashaka akapandi mjekizi. Ni rungula akamuntu akamakwakwa zwa makwakwa na jala yena. Kasi ni vana va yena hinkwavo ni vasati va yena hinkwavo va rungulwa hi misini yawo lana aka nimbhiza a ni navela ku ingi va nga kuma numeri ya mina futhi a ni swi tiku ni nga mahisa ku yimpa va yi kuma numeri ya mina va ni lahlekelini vanhu lava
2: ni nga ti kumweko tati sesati 38 wa nga tshitemukile hengiseti wat
1: hi namukela ko tshenu nyembani ta kapela
4: au peleni kumbe leyo kumbe nhlikani kumbe leyo pele
1: hoya hoya
4: felo khumayi kusukela kola nkhumini a xongweni
1: ina kamunjani tsheyo nkhumini
4: na nghena ka kurungula na se sungula kurungulana loko va yingiseti va lava ku nyikela tinamba pura hi kumana mova a mi va pfumeleli ni vusiku va pfumeleliwa madyuwazoro tinharungula nikale hi n'wina switi swimbirhi gaza ni nyembani na mirungula ni va tirhisani hinkwavo va radimusambika nsiyanga munhu ni ta nghena a nyantshembeni mirungula madala ma ri ku ximungwendani wo le a nyantshembeni a nyampekeni le sweswo hi ku nga na nyana mpfula a tsaki switereke sweswo a ta ku ni ku tibela masala a tidlela masala ni a sopela kona na murungula a ta rungula hinkwavo va nyantshembeni a nsiyanga munhu ni ta nghena nkhaveleni ni rungula mamani diolinda sambo na bava jojo a va va mi tivaku ngopfu vhiki la ku babiloni kwala nkhaveleni laha va ta rungula hinkwavo va nkhaveleni ni nghena kwala vhenyeni la ni rungula mamani matilidani ni nunwa wa kwenghala kwala mukelo ni vhenye la va ta rungula hinkwavo va vhenyeni va hlaluku ni van'wani va ta va rungula ka rungulo hi swelo kumayo ni vanghana va radio hinkwavo Philip novela ka xisanu na bava julu novela ka xisanu hinkwavo va ta rungula hinkwavo va ka xisanu ni hinkwavo va Ibrahimu Shirindza vanghana va radio hinkwavo va nsiyanga munhu ni ku mintirho yinene ni ku xawugamo ni ku na hina se hi sungulile ku gama sala hi patsa ni swilwanji sweswi swi none ngopfu
1: Chao, chao.
2: Chao, chao. Ha, hengi sati keno gaza, hoyo, hoyo, mitikari. Halo.
5: Halo.
2: Mitikari, hibule ni mani?
5: Brad.
2: Hibule ni mani?
5: Tati Mungwambi.
2: Hikombele ngeno finara ngeno kudotu radio na Tati Mungwambi. Tati Mungwambi hi manodo hayini ka kona.
5: Manyikeni.
2: Kochani manyikeni.
5: Hapa hombi kini mochi kwa na mwana. Hali sana.
2: Oh.

0: Alexandre de Laura, na conta Pedro. Então, bonke vangana varado na José Seneta, na bonke ele vai zoar com o Cancamalu. Na wena mama Miranda, tá com rungula com a saída, mas já está em qual. Ah, lavanga sa, lavanga no ar do a kunza murungula ka xikatiwa lexi mama khani mambo ita kumana yi mikama yin'wanyana namu yimahumulana ngona u chao chao ndzi bunge valava ndzi nga va sile basi
1: ngotana yi bungele ta tichirinzi wa sihlanu wa talangu mathomoni makateko
0: bungile mamaheta rungulani bava masangu
2: senikoenenyembanigotana bongidi na ningi siseni nyembani hoyehoye
3: khani mambo xipeleli
2: leswini bulani mani
3: murini
2: Mborini.
3: Mborine.
2: Ah, hivatumi.
3: Ah, na huwane.
2: Dina, nga umane?
3: Ah, la kusama kurungula nyana.
2: Inaka, dina kukata?
3: Ya, rungula hawa njifetu kulu.
2: Kasa weno, hekwambela litu gawa na kusangula.
3: Manito Alberto Mborini.
2: Ah, Mborini, dina dako.
3: Mborini xibongo.
2: Ah, na bonga. Dungula.
3: Ndzi rungula vangi swa swona xigugu xi nga kona.
2: Hakumana simama.
1: E ni 17 horas 47 minutos, Gaza ni nyambana chale kata madungu la yengi seti. Singi seti ku Gaza hoi hoi o, di shiti. Alo? Ya bonga, ya bulani mani?
4: Ah, bulani masombo chau ke le ta shokwe.
1: Kunja ni ka shokwe ba chau ke?
4: Aka xoko ka hanyiwa kuna ya kubiha.
1: Swa tsakisa marungula makhongo makwini.
4: Ya ku rungula ni rungula wa lidyela ka mzumuya koko swimiya lidyela ka mzumuya ka hinkwalo bya matuba va titi va runguliwile hi mina masongo chauke tlhela ni gijima ni vuya hala. Xano ni ta rungula centro lani ku tshamaku vavhovo vavhovo hinkwavo va titi va runguliwile ni ta ku joeni mahlayeye pero xisano rafaeli makazi ni ta ku rawule khosa ni van'wani van'wana va titi va runguliwile hi mina masongo chauke ntro nene ra
1: Kensiri ima rungula bacha uki, rungula inkuwa vahim vaka shokwe.
2: Nkama uya uchi tutuma, na mkela ingisi, hoya hoya?
5: Hoya hoya.
2: Ibula ni manu?
5: Ni Fernando Malaisa, Baru Sinku, Jangau.
2: Baru Sinku, mwenjani tsa ya Malaisa?
5: Kubo, hatu mwela nyambani.
2: Natu hauka kwa.
5: Ya.
2: Bela ndimani dungula.
5: Wasaja ya Fernando de Regina. Mabatata. Jota Jota. Alciado da Laura. Abela Maraísa. Armando Lizinha Panguana. Mano wangu George Burani, mwanga wangu Katarina ni kubabula sejala sabu ni enu mutumagu mchini. Chao.
2: Habonga kupela kuna nikadifiki.
5: Habonga nani, chao.
2: Chao, chao.
1: Ingisetu kugaza halosa?
6: Nisiti, watana kili kiguna di mtanini, wakadada zinguine di chite kwa ati kakuna toka rata kuchite di marefa, ni misikaru kututi nzumano kumuna kalistani, akudi chika kuditamga, kuhisanga kutitila harama kubwada mnukoku, di chika nitala kunini nyamchukwe, nyadungula kunyata selesta, Ndi ngula betu guni ni mamne Isabel ne po yo.

0: Pwede ma timu hena kuramba kunkuwa kuwe uchizumba ni chihungia cha mahanyala manene.
1: Chihungia cha mahanyala manene ni ntumbunuku watu.

0: ave concentrado, ave só kuva a chiti ningela kuva a boabuata a halewa aya maha kuranda kanungulu kaya maha kuranda kwakwe ati ati shuva kweni kaya maha kuranda ka mashaka kaya maha kuranda kambe nyanintu aya maha tsena ati nungungulu ati lavako ja ngukumaheto nikuva anene aya wo babwata ninungulu ati ati lavako khati hambane nekuva uchila kubabwata ninkoma wukare governador administrador jan então umarikara audiência yoko epa nela ku uomba omba nina wenkoma ngumika mayukare ngudisi kuda kuka então inkoma jikene tudo bem podo uchita heta bobata ngamanana ngumika mayu ja nungungulu nenene ani masiku akwe mamarikalwa kwa audiência ni mikama ya kona aliash mikama ateki kwa likeredi tsiku idi nyumbani kwakwe ungatsula kwa likeredi tsiku uchabobwata nayo majikuni masiku yawa iku ya audiência mimi watizwa kutokana ayawa epara ni atendera shpidienti ya vodze então kuni ditsiku diwa anga dimarikareni kone adiwa ditsiku nda vodze vatakuvata marikara audiência então nguto então ahalewa nungulo ata adipreparado kutahlamula chikombelo cha masango chikombelo cha nyamposa chikombelo cha nyantumbwe vodze então nguto ngukudoko kokona ningawombako
1: ila kaloku hi chiwona ku na ndi chichi tilena to tshura ta kuaka ta mapredio ni tiwa va khozela mimikanjuni ina ku na ni ku hlamula ka ku fana ka ni ngungulwe
0: ya ngukuva xungetani ngukungu ti cheche ta mapredo ni mikanjuni ka nungungulu kha kuna ku hambana ka tona a ti ti lavekaku ngukuva kudini wukhale wu nga dedikarwa wu nga xuvelwa wu nga fungelwa u khona epa ra ku babwata ni nungungulu podi kuva udintini kwa wena wukhale wo karhi u nga wu dedikara u wu fungela ku wukhale wu mikama yo karhi ni mikama yo karhi tinki ni ta ni ta bobwata ni nungungulu entawu kha ku na xizatu kha ku na xigoho xo karhi yo tantu ka dipredo tantu ka mikanju nungulu a yingisa mayingisele ya mamwewo
1: wumbako hexikathu epara hexibula ni vafi va thoma gandzeni
0: claro kiziri eyo gondziselelo va yi teka nkani wungulu va yi teka nkani wungulu entawu va xuvela va veka wukhale khona wumbo gandzela va vafi entawu ku wa loko mhunu wu ya gandzela hale ka mpapayi mangwana wu ya gandzela hale ka nkanju nawu ku vekwa wukhale wu khona hankusuni halewo hankhurini halewa nga vafi va ya gandzela kona ni nungungulo ka minguthoneto ku ni wukhale wa propya a wuwa umbikelakwene ku ahawa ni xuvela ku va ni chibobwata totsi ni nawu wukhale wuwa hi timanido to enkameni wa Solomon Solomon a di akide nyumba ya para nungungulu Solomon i dinkoma a dinti nyumba to tala to tshura talisima maxikuni nyumba yi a nga yi aka khene a yiwa epara ku bobwata vathu ni nungungulu inkamu wanga

0: otse va gondisa ku ditshuri na so ku endeleka ka xigoho nga hombe ngudu enta into non precisa ku ya chikolani para ku gonda ubihi non precisa ku ya tavisa li kuzu so para ku nyenyembenya nintu nawu ngu endeleka ka xigoho enta ni tona ta ku va kha ku gundisi vathu vo tsula tso chicheni para ku sinya vambenyani so para ku yingisela verse yin'weyo mbenyani o tsula tili ta ku ya marikala presence ta ku ni didi chicheni maji pronto ditshurido va sisa ubihi para va kona mbiye wa khongela ku ve ni wutomi wo wu hanyaku ne kha wu tsembelelanini ku khongela
1: hanyeleka kona tichichi ti dimiweka kuve ti aka sikola ti aka sipitali ni yimbi mithumo ya ku bona xitshungu munhu wa bonakani kha ti ngali ti bangudi mhaka yi
0: ya ti mahatoneto ngukuva hi si zivi ku lisima la cheche porque lisima la cheche me mungu ku vona sisiwana ku vhunetela vale va pataku maji u na wona toko loko mbiyi a si si koti ku va a si nga wa ku tikota tshiku diwani lwalaku ni sigwentiku ku ya checheni ne kha va namba va ni makananani para ku ni tela ku lava ku zoko ngukucani hi siku woni ku kambi checheni ngukucani u si tikambi kha va na mhaka nawu va lava a yilewa tati masangu va muna ku ta ku epa wa thambanyana entawu nguva lewa va lavekaka entawu ya ngutoneto timahaku ku va tichechi ti luza lisimela tona kha ku nga wu ku vhunetela sisiwana kha ndi totsi ti yo timahakota kha ndi totsi ti ziva koto wudichisiwana kha va na mhaka ni nawu
1: ingisi hi na ku rhamba ku dota kuve mita luri hi na chanyana ku dota wu cenci hi na wu heta simama ni mabulu hawa ni kanongonokuwa wa chihungila cha mahanyela manene hi bobota ku munhu ngu tichechi

0: kutwa na hina uya hawa ni tate mbiye kasechi simama ni mabulu kanongo na kuwa kulomba tichikolo da munu kanongo na kutaa kuhila kwa mbamba kudotu ngudizimu kanukuwa hinabe chibu bwetanya na kudotu uka uchane ngudizimu yu unisa kuchane
1: dizimu dizimu hinga wamba takuwa ngucha ugumi nungungulu agondisa intu aziva kuningela aziva kubonga então ngukoneho angaveka mhaka yi ya kuningela cha ukumi ikudizimu eku décima parte de tudo décima parte ya sodze mwendo tinyume mwendo tikanju mwendo tihomo mwendo tipongo uchikontara umana cha udeji achile cha udeji kachikulumbi nichoja noba nobela nungungulu então kuni dizimu kuni ningelo sihamba nidisima hasesa simbidiso dizimu ni ningelo dizimu echo ne kandi echo kuwalu tokona nina ningela metade kota enja hombe nina ningela un poco so nada décima parte hambu atianga gundi satona nungungulu kakuvana na vakaisraeli agundisi litoku loko uchikonta por exemplo ukati homu uya udeje kuyamanika diduna dutsura ngutu adili ungadidi tembile tenkuningela kuwalukuchicha uko apa naningela achiwa na uchanga chicha chakaningadidizimu kaningadidizimu entao dizimu yitumela chani dizimu dizimu yitumela kayitumele ku akati tichechi dizimu yitumela para valevita entao chikhaticho vafundisa vachidanwa khona mbalevita entao ava vathumako so iso ntumo wa nungungulu khavayitembweni khavayiimpreza khavamahi manegosio ntumo wawe so mbwa ivangeli so entao dizimu yitumela kuholela vona valevita vafundisa so much nada
0: tatambe hibongile hicholakulo chikhamusela kudotho mayelani

0: Gipelele vamatsalani va mahungu va Radio Msambiki xitixa nyambani va humelela ka mapalisano ya utsali ga mahungu ya Sazol 2026 vanhu vanharhu va xungametiwaka ku daya mun'we wa vanyamabindzu va manyisa ka maputsu va le mandleni ya maphoyisa aka Gaza 5 wa makumi 5 ni tinharhu tikoponi hi tona ti nga titsalelisa ka siku kumeka afasin 2026 ya kumbeleni ka mawuwani ya loyi tinhloko ta mahungu ya dzongeni ka tiku aka wazihlanu lweyi a doropa ga ximoyu makarhi ka tiku ki nga pendiwa hi mubala wo tshuka xigelo mutlhangano wa 10 wa zwirhu zwa bandla mavhingu tiku frelimu tshama hi seyi hi ku ambela a mahungu ya dzongeni ka tiku Uyani ka mahungu hi siku ga umuni ga mawuwani ya loyi aka muganga wa 3 fevrero aka manyisa adelwi a mun'we wa vanyamabindzu vanhu vanharhu va xungametiwaka ku mahawubihileki va khon'wilwi hi maphoyisa
1: maphorisa ya tikoxifundzankulu Maputo ma ku khoma vanhu va swazu lava va zoxiwaka nandzu wa ku va va dlayi a n'wamabindzu mun'we wa muno makumi ya malembe na mazazu a poxtwa administrativo bya le 3 fevrero a xifundzeni xa le kamanyisa mhaka leyi hi leyi vonekiki siku bya 4 ka agosto lweyi a tsutsumaka nkameni vanhu lavo lava a fa va ni swibalesa a le lava va ningheneke ka munti wa tatana lweyi a dlayiweke leni thyaku va veke va xanisa a ndyangu na va londza a timali nambi loko va nyikiwile etimali ta ku tlhasaka 28,000,000 wa timetikali ni matelefoni mabidri vanhu lavo hi lava thyaku va veke va balesela tatana lweyo hi tinhlavu ti zazu lani a veke a luza vutomi ka kwaki va tlhela va tshika makwavu na baliseliwile tinhlavu tibidri na kutani a ve a tekiwa kongoma xipiritana a munyikwa madzungula ka muntu kula maphorisa xifundzankulu Maputo a tlhamuxela leswaku

0: aku khomiwa ka vanhu lava va nga ni malembe ya kusukela 41-43 wa woni hi loko ku humelela ka ntshuxako ka mintirho mulandzuweki hi maphorisa ya tiko ku va ku tlhamuxeliwa mhaka leyi. Karmina Litz hi loyi a engetelaka vuhlaya leswaku ka nkama sweswi maphorisa hi loyi ma nga kazi malandzu ya mintirho ya ku va ku ta kumiwa xibalesa lexi xi tirhisiweke ka vubihi lebyo.
1: 3 wa majaha ma khomiwile maphorisa va nga ni 41-48 wanhu xa malembe va swi kotile ku va fambaka ka amun'wasinyori va tlula muru va gama va pfula xipfalo phakathi ka yindlu va teka matelefoni mambirhi loko va teki matelefoni mambirhi va gama va teka mali ya 28,000 metikash va gama va teka xibamu va duvulela three faces aloko va duvulele 3 faces va gama va mi vavisa n'winyi wa muti a gama a perdela vutomi ku laya kaya hi mhaka a nga va nga duvulela va gama va baleka aloko va swi kote ku baleka na maphorisa ku hankise swi kotile ku hi maya ntirho wa hina pra hi kota ku yi ni xitshungu xa district la Manyisa pra hi kota ku hi xiclaresela a vugevengi leyi ku khomiwa 3 wa vona va kumeka a kumandu districtal xa ka Manyisa a lava a loko va khomiwile ni mbala swaku ka 3 wa vona mun'wa kona lwe wa principal enkama lwa nga li Joni a ligara meyasala a familia leyi a va gwela swaku a ta va dlaya loko a vuya a la ku susa wutomi a la ku va dlaya entawu a vuya vhela na ni xibamu ni vanghani va yehe va famba ka muti luya va ya susa wutomi mun'wa wa bava ava va lwi a falsela ka nkama wa swoswi va kumeka a distrito xa Manyisa va va kota ku
0: i mazito ya munyiko wa madzungula ka muti wukulu wa maphorisa xifundzankulu Maputo Karmina Litz loko a kanelekola ka wukhomiwa ka vanhu va swazu lava va susiwaka nandzu wa ku va va gaya wun'wamabindzu mun'we a poxwa administrativo bya 3 February a xifundzeni xa le ka Manyisa xifundzankulu Maputo.
2: Vanhu vanharhu va xin'wametiwaka ku daya mun'we vanyamabindzu a Manyisa ka Maputo va mandleni ya maphorisa. Nduna ya ta makungu ni uhluku gatiku a vhuxela vhiki leyi ya xipandzungulu xa ka Gaza tiva leswi a nga swi wula ni ku swi maha ka hungu leyi ga Alfred Muyanga.
3: A mfumo wa Mozambique lowu nga ta tirhisaka ndzeni ka munhu wa malembe lamataku ntsengo wa 2,000,000,000 wa madolari ya swimerika ka mintirho ya ku va ku tlakusiwa a bindzu la masimu. Leswo swi ve swi vuliwa wasibili lweyi hi holobye ya ku pulanisa na le karhi ya pfuxela xifundzankulu Gaza loyi a swingeteke leswaku kusukela ka lembe leli taku la 2,000,000,000 a mfumo wu ta nyikela ntsengo wa 500,000,000 wa madolari ya swimerika a ku va ku ta ve ku wa a mintirho ya ku hambanahambana yi ranaka ni ku tlakusa a ta vurimi. Selim Vala loko a li karhi ya vulavula a swingeta hi ntsimatsima leswaku mintirho leyi nga ta landziwaka hikwalaho ka timali leti i mintirho leyi ranaka ni ku popola timbewu tinene hambi ku va ku tirhisiwa a switirho swa xinguva ku va ku landziwa a mintirho ya ta vurimi ni ku va ku pfuliwa nakona switarapi leswi nga ta mhaka leswaku a bindzu la masimu li hankisa li xavisiwa eka lava va livelelaka. Vala na alikari ya kumeka lana xifundzankulu Gaza ku va a ta vona hi kusuhani mintirho leyi nga karhi yi landziwa ndzeni ka ku va ku pfuxetiwa xifundzankulu Gaza ndzhaku ka tindhambi a vhi ya xungeta leswaku a timali leti ta ve ti tirha hi ntshimatshima ku va ku seketeriwa ntsengo wa 5,200,000 wa varimi ngopfungopfu eka minkovoto ya ka Ncencai ni Limpopo.
4: São medidas muito arrojadas. São medidas que vão ter que envolver investimentos pesados na agricultura para a sua transformação. E isto prevê que nos próximos 4 anos possamos mobilizar e investir entre recursos internos e recursos mobilizados com parceiros. Estamos a falar de 2,000,000,000 de dólares durante 4 anos para fazer massivos e pesados investimentos na agricultura para aumento da produtividade, sobretudo dos pequenos produtores, mas também das cadeias de valor.
3: I holobye ya ta ku pulanisa ni nhluvuko tikweni Salimu Vala loko li karhi ya vulavula hikwalaho ka leswi mfumo nga karhi u lulamisa ku va u landza swona ndzeni ka munhu wa malembe lama

0: kunguhataka leswaku va ku ta tlakusiwa a bindzu la masimu na kule karhi ku tirhisiwa a switirho swa xinguva.
1: Mufumo wa tiko ya Mozambique wu ta tshuka wu tirhisa timali ta ku ringana 2,000,000,000 wa madolari ya Amerika, kasi ku chukwatisa a ta masin'wi a wulili Salim Vala, ndhuna ya ta makungu ni vuhluku ka tiko. Lomu nyambana varimi va rila timbewu tabyi ti nga talelo hi mati ya vula, kambe ka siku wa xikarhati xi nga ve xa hombi a mitirho ya ta vubindzu yi layela varimi a ku va vula misele ya mati. Sandra Masango.
2: Mitirho ya ta mabindzu lomu Ingembani hi leyi kojitelaku a varimi a ku va vula a misele kasi ku va nga luzekeliwi hi timbewu ka masiku ya tivula. Murhangeli wa mitirho ya ta mabindzu lomu district ya Ingembani Gomes Mafastel a wuli leswaku ku vula ka misele swi ta mhaka siku varimi va nga luzekeliwi hi timbewu tabye a ka masiku ya tivula laha ku nga oneka a xikarhati vhiki ngambela xa ku varimi va ku chikela gidi va luzekeliwa hi timbewu hikolaka mpfula.
3: A varimi va hina lomu nyambana ku lava ku va kumeka sweni va mpfula misele enweka nkama lowu nga kona ka situation leyi nga ka yona taleliwa mati masimu ya varimi te ku vuliwa misele cheliwa matubu cheliwa maxitrumi para ku yini para ku a mati ma yakisela mafamba i para ku kambe a urimi gaga varimi kisima masi na gimaheka ntao ntirho lowu wa mahiwa hi varimi ni vateki ni ku se va kumeka vuvonke na va kumeka na va mahatirho lowu para ku hi kama lowutsongwani a vatirhi va hina varimi va hina va kumeka se na vasima ma ku tirhatirho wa vona wa ku rima masimu lomu ka sinto ra Verde Nyambani.
2: Magezu ya murhangeli wa mitirho ya ta mabindzu lomu Ingembani Gomes Mafastela kana ha kumbela ka varimi ya ku va vula misele kasi ku nga woneki ku luzekeliwa ka timbewu a masiku ya tifula.
1: Pulu ga u tlhavi ga mpondo ka tihomi gi sanguleko hi Dzivamisoko a hundzileko kala senu gi tlhavisila ku hundza ka 10,000 ni giu magidi wa tihoma ka Maputsu wa fakaza Veronica Sidumu.
4: Ku tlula 90,000 wa tihomu se ti tlhaveliwe nyezana ku va ti vhikeliwa ka mavabyi ya febre aftosa exifundzankulu Maputu ka mpalo wa ku sunguleke hi April wa lembe hi nga ka lona hi xiyimo xa tiko. Makungu i ku va ku ya fika vugan'wini bya mpalo lowu nga ta tekaka xiphemu xa lembe ku tlhaveliwe 150,000 wa tihomu a ku va ti vhikeliwa ka mavabyi lawa. Hi kola ka mintirho leyi kongomiwa ku va ku siveliwa ku va tihomu ti fa hikwalaho ka febre aftosa ni ku va ku vekisiwa madyela manene ka vafuwi. Mintirho leyi yi tshimamisiwa ngopfu exifundzeni xa Madutwin, Magudi ni ka Nwamba swifundza malembe mambirhi ndzhaku yi xanisekeke ngopfu hikwalaho ka ku luzekeliwa hi tihomu hikwalaho ka mavabyi matshamelo ma vonekeke ngopfungopfu hi ku va swi kumekaka kusuhi ni mindzelekano ya matiko ya Afrika-Dzonga na Eswatini. Mahungu lawa ma paluxiwile hi murhangeli wa xiyenge xi hanyelaka ta vufuwi ka hubyana hanyelaka ta vurimi ni vutsheva xifundzankulu Maputu Aida Kala. Ndzeni ka makungu ya ku tlakuxa mintirho ya ku vhikela swifuwo ka mavabyi ya ku hambanahambana tiko la Mozambique ngopfungopfu xifundzankulu Maputu xi kole vutlhari ka tiko la Eswatini mayelano ni maendlela manene ya ku va swifuwo swi vekiseliwa vutomi byinene ku va swi nga luzi hikwalaho ka mavabyi. Ndzeni ka swona Aida Kala a tsatsiki ku tihita ka tinhlari ta tiko la Eswatini a va a vula leswaku hikwalaho ka vutlhari leli va ta swi kota ku yantswisa vutomi bya swifuwo kun'we ni ku va ku tlakuxiwa mintirho ka xiyenge lexi.
5: Ndhawu leti ni nga buyela ntikweni na hina hi ta cinca a matirheli kombisana leswaku kasi a Swazini ni Mozambique hi tirhisa ku yini u ri ki a swi nge saseki a ku mina kaka mina ni hlamba ni basa na vhizinyi wa mina a ni sila. Ndhawu leswi mi tisaka swona lani ha khesa a leswi mi endlaka swona hala Swazini hali hina hina hi ta ba hi tirha haleni Mozambique leswi hina hi tirhaka lani na n'wina mi ta tirha hala a Swazini madenta na n'wina halani Swazini mi ti tendela swipiwo swa n'wina na hina haleni hi nga endli nchumu. Ndhawu ni khensile ngopfungopfungopfu mi nga ti nyika nkama lowu mi boya hi pasana hikuva swa ku hi van'we.

0: anijivia kwalikiri yili nya cement kujungubereza kubuka kumaunya po ye yatwe
1: ba iponya sikuti
0: exactamente iponya sikuti hiti misako para kugira strumi nya kubukisa kidi cement
2: magezi ya lavo to kombikisa titsomba ta nyambana ka bazar ga hombi ga maputo hula wala hifasin 2026 leka gaza ina klori rustino botela wati vatsengu wati koponi leti nga titsalelisa ka siku ya kumeka maputo akumbeleni ka mauwani ya loyi
3: swifundza ku lugasa ntlhanu wa makumi wa tikomponi ntlhanu na tinharhu leti titsaliseke kumeka eka nkhuvu wa ta vuxavisi fasin ku nga ta endleka ku le marakweni xifundza nkulu maputso tikomponi leti ta ku na tilandza ta vurimi hambi i ta migodi uvhakachi vutsevi hambi hi ta ku hlohlotela ni ku kambisisa tindzimana to karhi ta vufuwi mabindzu na mbe yin'wana mintirho hungu leri tivisiwile Flucius Novela wa hubyana ya ku vonela ta machapu ni bindzu ka gaza lweyi a vulaka leswaka ku le nkarhi tikomponi leti titaku na ti tilulamisela mayelani ku va ti ta va ti kombisa eka fasin 2026 leswi i nga makungu ni bindzu va le landzaku. Flucensio Novela tlhamisela kambe leswaku va ka bindzu leli van'wa tikomponi va navela ku va va ya kombisa hi tindlela letinene leswi va taka na va swi landza nambe leswi va dumeriweke hi tindhambi ka bindzu la ta vuxavisi. Novela a tsitsike kambe eka tikomponi leti to ka leko ti kasana ti tsalisa leswaku va hi xihatla ti va ti tsundzekela eka hubyana ya tamachapu ni bindzu ka gaza nambe hi kambiti ya ku valela ta vukosi eka swifundza.
4: Alembelele ene 58 wa ti empresa manga tsalisiwa lani ka direção la industria e comércio ma lavaka ku famba fasini lembelele ama empresa la ka setor ya manyingi ku ni varimi ku ni va tirhaka ni turismo vaxavisi vanyingi va lavaka ku famba fasini lembelele hi tshembe leswaku lembelele tiempresa ma ta vuya ni maresultato ya ku tsakisa ku tlula lembe leli ni nga ndlula a lembe leli nga ndlula li tsakisile purke tiempresa leti swi swi kotile ku xavisa ni ku hamba makurdu pra va tlhela va xavisa se hi lava ku tiempresa leti loko ti famba fasin ti tilunghisa maproduct ma saseka buku fasin ku ta ndlula vanhu vamanyingi vamatiko va ta lava ku fona swaku hi ntswini swi bindzula ka gaza ku laveka ku hi tilunghisa na hi swi tivaka swaku hi ya ka fair international
3: marito ma lumbaku Flucius Novela a lumbaku a hubyana ya ta machapu ni bindzu ka gaza loko a vulavula hi ku tilulamisela ka xifundzankulu gaza ku ta kumeka eka nkhuvu wa ta vuxavisi xifundzankulu maputso u nga ta endlekaku ka masiku lama taku
2: kona ke Alberto Paulo na Cloro wa tirhi a kumekile a fasini hi vulavula hi rikatla wa zihlanu lweyi kasi ku wona hi laha kusuhani a fambo wa ku lunghisela bazari leyi
5: tile vayingiseti va radio Mozambique yi angula kufikela a fasin faira international le maputo lani ku lulamisiwaka ndzumba lowu ku kombisa byikulu bya mabindzu swi nga ti endliwaka kufikela siku ra 31 ku ya fika siku ra 6 31 ka hweti yo loko ya fika 6 ka ndzhati ka nkarhi lowu masiku ya fasin ma tshunekelaka lani na rikata siku hanyiwa a nkhuvukulu i ntalo wukulu wa vanhu va kumekaka lani na va lulamisela mapavhilyanu yo hambanahambana lama nga ta kumbiseka swilo swo hambana swi tsundzuriwaka lomu tikweni hambi ni ka matiko ya vambe mintirho leyi yi endliwaka hi tikomponi to hambanahambana naswona swi endleka swi koka ka ntalo wukulu wa vanhu van'wanyana nakona swi va kumekaka ndhawini leyi hi lava va gwimbaka tindhawu ta ku va xavisa swilo swo hambana ku fana ni swakudya hi tlhelo ra handle aka ndhawu leyi amukelaka fire international ni maputo tsatsavisiwa kutani leswi vulaka swaku mintirho ya mintengo hambileswi fasini ri kalaka ri nga se sungula se ya voneka mintirho leyo yi koka nakona ni vanhu va xavisaka swilo swo hambanahambana swin'wanyana hi xikombiso hi na tatana wun'we xavisa mabolsa leswi tshama tatana ya ku xoweta avito

0: yine ka shuna ka fatuwar bile yine ka zuwa wani tsogo yine ka zuwa wani tsogo malume ko wata
1: malume ko ne in kolo malume ko ne ko
0: mo yo ko lokso
1: ye no mo yo ko lokso
0: ntu shi tsuwa ga yin kubu wa kana ne lo inzumba lo
1: apa an ge tsaya ya su shi shi tsuwa ko lokso shi shi tsuwa ko ntu zo ka pa kota ya mali ba nyingi
0: an sha mo sha buwa no mama sha bi ho sho sha bi
1: kuni masiku ngone kuni malume ngone sha bi kuni mama ngone ngone sha bi
0: le mele no mi sha sira ka ngela tika
1: ho sho na zokwa tika yi ho tika te mara to ko to yi ba tindi zo ngene nan tsini zoku ngi kuni tiko ngene kara sha zoku ngene kara sha e to sha tika zo ne tika sha bleti bila sel tiko ngene ngene am tukala ti tiko ka sha ngwa ya shele sala bangadini noko ngele hanga usha aisha vizi usha senya shushu zoku usha senya namuntu baitongo so
0: ya kan mambo marsiya tetna unwe na ene musha vizi ha tsumele ke anda u lei fere ndo sal papu tu nambile swi kubuluka la zinga tene kungula ku ni mintiro yo hambana pana sei kotika ka kuva yi landziwa hi vulile na swikula mikuwini tindhawu ta ku xavisa swakudya leni swilo swin'wanyana tindhawu leswi se ti xavisaka hikuva ku na nxalo wukulu wa vanhu lava se va tiselaka endhawini leyi se va xavisa swilo swo hambanahambana ta vulavula ni mamana wun'we na yena a kumeka kona kavito ku sungula a ni a ku xavisa swi sungulile maxaka
2: kola na yena jotela pao
0: mukhandu lowu ku va mina ndza amabindzu yo karhi ya kona ni kuma swo karhi na kona leswi fanelekeke ni nga se sungula se ntirho wu
2: kona kona yo sungula ni jotela matilenji ndzi sungula ni jana swi sungulile na yena tinku zanga hi bo
0: na ku vanhu se va koho va tirhaka la ndlela
2: va kona
0: kani mambohi matshamelo lama vonekaka lani ya ri kahle ndhawu leyi yi tirhisaka siku ra 31 ka agosto ku fika fista the week ya september ri nga ta yamukelaka a nkuvu lowu ndzumba wa fasi soyile international maputu kumbe swi bya mabindzu ya lomu tikweni hambeni masiku yi va ku zamano ileti nga ti vulaka ku sukela ri kahle a xifundzeni xa marakwene albert pauluna hiku kuva radiolesa
3: Umahekili wa zihlanu lweyi mahungu ya dzongeni ka tiko ma ya ku magumu umahekili wa zina loya doropeni ka le ka vulakulu a nkhuwu wa hombi wa kopuni ya ubenzuli ga moya wa mbawula hi wulawula hi sazol aka nkhuwu lowu ku tivisiwi lava nga wina mapalisani ya wutsali ga mahungu ya sazol vamatsalani va radi msambiki xitichi ya nyambani va humelele ha hombi efraim masetela a winile hi ka wutshamu ga wumbirhi venasi makamu a winile a wu tshamu ka wunharhu munhu wa lava vambirhi a wulawulile hi hungu leki nga mu winisa
4: reportage leyi yi vulavula hi mitirho ya sazol ku ponile ya ku ta hi joni yi nga sungula ku tirha lo mosambiki hi lembe ka 2004 na yi explorara a gaji kusuketela temana nyasori ni ka pande a guvhuru magaji leyi fambaka kala joni hambi ku yi kumeka kona hi vuna ngopfu aka maputsu hambi aka vhelakulu ni nyasoro ni le ka guvhuru ta reportage leyi wulela hi mitirho leyi mahiwaka hi sazolo na yi kombisa ku vuna vanhu ni ku vuna tikuponi ta lomu mosambiki leti ti tirhelaka na yona na sazolo timahaku a mitirho le ka sazolo hambi ku vuna a swigondzana leswi gondzaku a hangle ka matiko ni swigondzagondza ku malaysia kama loko ku na ni 10 ka swona swigondza ku malaysia laha ka 10 a 5 ni swimbirhi bya lomu ka provhinsi ya nyambani nitao reportage yi wulele mhaka leya yatirhiwa sazol na yi kombikisa ku a ku vuna ka sazol
3: venasi makamu wa vamatsalani va mahungu va radi mosambiki xitichi ya nyambani va nga humelela ka mapalisani ya wutsali ga mahungu ya sazol hi xipandzi xa provhinsiya a murhangeli wa radi mosambiki xitichi ya nyambani matiya xivilankulu a nga amukela hi laha kusuhana hungu leki a lavyihiwa leri byi nyika xithuzu a koponi leyi ya wupaluxi ga mahungu
5: Esta façanha, arrecadar dois prêmios de uma única vez, é obra. E nós queremos, em nome da rádio, emissor provincial de Inhambane, felicitar os laureados que nos dignificaram. Os prêmios que a rádio conseguiu são meritórios porque resultam do esforço dos colegas,

0: musique ou individual, ele associa-se ao coletivo.
1: Matias Vilankulu, murangeli wa RAD Mosambique Xitichi eNyambani, ku tivisa leswaku hi ka xipanzu xa provhinsa muwini wa Hombi kutani ku loyi a nga teka a wu tshami ko sangula ku ve Celso Julio wa REC TV. Hi ka tiku Gontlha wu tshami ko sangula gitekile ha Luisa Mahumani wa Seminario Evidencias, Daniel Lucas wa TV Miramari ive ka wu tshami ka wumbirhi, Reginaldo Tshambuli wa Seminario Evidencias na yinawu ive ka xitshamo xa vunharhu. Lava winileku va kumile timali ta kusukela 5,000,000 ka lama 200,000. Mahungu ya dzongeni ka tiku ma ya ku magumu a ya ta ku tlanyeta mira kumbeleni ka Vicky League lomu Nyambani ku beliwa a jornada ya vuntlhanu ya basketball. Escola Superior de Hotelaria e Turismo yi ta banana na va Turbinada Xirhambu ka xisati. Nova Aliança yi ta ku mahlu na mahlu na Walls. Phoenix yi ta banana na 17 Mayo leswi hi rhambu ka vavanuna. Hi ka Musambola, Black Bulls a belile ka magambu ya wazihlanu leyi na Maxakeni. Hi mulunghiso ya loyi hi xikachama ka 14:45 Bahia de Pemba yi ta banana na Ferroviari de Nampula. Hi ka xikati xo fana, Ferroviari de Maputo yi ta banana na Costa do Sol. Basi mangisetwara ndzeke tshamela leki xikali magumu ka mahungu ya dzongeni ka tiku. Nga luza man'wana xikati xo fana hi muvhulu wa taku aya wazihlanu leyi mave mandleni ya Bernardo Salomão na Luis Batista. Ngipelile, hayi xikan'we.

0: bota sao ya unangala kaya kankari wansi mansi ma.
1: Bana asterisco 744 cardinal kafon la wena langa lana bangete ngoma ikulanza ukuker votare utsala kodiku lalsimo ulinavelaka se utsala male lugamu ukufirmara
0: loko phazamini deketa la ya bangete order delegation se ulanga delegation lintsha lana lisimo la wena lilumbaka kona
1: yingisela mihandzu emigivela hinkwayo hi tirimi hinkwato.
2: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, minhwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta wufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihantla exifundzankulu Gaza.
3: Mandla yo basa xitshembiso xa vutomi tundzule tindhambi kambe a wu basisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na wu nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa thyaka. Tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

0: Votação é o Nangalakaya Kankari Wansimansima.
1: Banasterisco 744 Cardinal Cafonlawena, Langalana Vangetengom, Ikulanza, o que quer votar, o Tsaracódigo, Lelfimo, o Navelaca, se o Tsalamale. Lugamo o confirmara.
0: Logo passa a mini deketa laia vangete outra delegação. Se o langa delegação limpa, lana de simula wena de lumbaca corna.
1: Ingi salami hanzo, emigrela em quaio, e tirimi em quarto.
2: Quarta e quarta, temos aqui na 22 horas na 10 minutos. Iramba Kulunkari, Alberto Langa. Ni nongro kulu tsaku Jones malanti mafumbela manene.
3: Tiva ta mafumbela switaratwini.
4: Vikela vutomi byaku i bya vaya kitiku.
5: Hoyo hoyo kanongono kunwanyana wa mafumbela manene switaratwini. Viki lundzeke hi sungule mabulu na ize novele. Murangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa xitshungu mayelano ni mafambelo manene switaratwini hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, lweyi a yeke mahlweni hi ku dyondzisa ni ku tsatsiya mayelano ni matirhiselo manene ya switarato kongometweni wa ku fikela timhangu. Ku tata marito hi nga luza ntsutsu wa leswi a taku na swona murhambiwa wa hina hi mu nyika nkarhi.
6: Mina Zenovela. Ni chefe wa secção de instrução ao Junzisi, Colégio Fundzankulu Kamatswana.
7: Hi tlhelo lava fambisi kumbe lava fambi milenge, tidyondzo leti mi ti dyondzisaka switaratwini va ti amukela hi ndlela muni?
6: Va ti amukela na va tsakile. Hi khanela futhi hi xitrada circular. Ku ni ndhawu yin'we leyo ya ku a vatsongwana vanyingi va tsemakanya xitrato va xikolweni ene hi beka le kule amakina wa ku kontrolala a velocidad a va hanyi tiku va zona leliyani va kumeka va khensa swinene ni leswi endlaka swona porque khaleni ka kone na maphoyisa na ma nga kumeki a ku ni tinghozi to tala maxi ka nkarhi lowu hi nga sungula hi wona ti sweswi hi hambaku ntirho lowu va kumeka va wu tsakela swinene ntirho lowu hi wa endlaku porque hi vhitara tinghozi ta ku hambanahambana a lomu swirateni ni vo vachayeli va mimovha se va swi tiva na hambi hi nga li kona swa ku ndhawu yo kasi nompodi hi tsutsumisa mimovha porque ku ni vatsongwana va ku podi va tsemakanya xitrato ka nkarhi wolowani.
7: Mi vulavula lana kumbe mi vulavuleli hi mapasadera i swini mapasadera?
6: Mun'wana ni mun'wana leyi a fambaka lomu xitaratwini na tshemba kan'we swa ku lomu ku nga ni makruzamento ku ni ndhawu leyi nga pendiwa hi mavala ya ku basa alaya hi kule a nawu u nga veka kona swaku hi laha ni a lweyi a fambaka hi minenge a fanelaka a ku tsemakanya hi kona a tindhawu letiya ti kumeka hambi lomu ku nga ni a swibedhlele ku nga ni swibedhlele lanu va fanelaka hi nga khanela hi yo xita provincial layani nakona ku ni ndhawu leyi yi vitanaka swaku va fanela ku tsemakanya hi ndlela leyinene mahlantsweni hinkwako lomu se hambi doropeni hi nge khanele matola so doropeni nakona tindhawu tinyingi ti ni mapasadera swi lavaka loko hi ya xela doropa zuza xifundzankulu ka Maputo loko hi vona tindhawu ta ku fanele ti ya hini na hi famba hi minenge ku laveka hi ti tirhisa nompodi hi tsemakanya xitrato amakazi ka mimovha porque hi nga tshuka hi nga dyiwa hi peredera ra zama.
7: Hi tini tindlela ta matirhiselo manene ya pasadera ku va u tsemakanya xitrato?

0: loko a munhu a le nkarhi a lava ku tsemakanya xitrato ku laveka nyima lani ka paseyo kumbe berma berma hi hlaya swa ku hi lani a xitrato xi gamaka kona lani xi sungunaka loko ka misava lani xitrato xi gamelaka kona hi nyima kolani ka paseyo berma hi lavita ku sunguneni a tlhelo bya xinene hi lavita tlhelo bya ximansi hi phinda futhi hi lavita tlhelo bya xinene tlhelo bya ximansi loko hi kota hi swi persevera swa ku a movha wu le kule hi tsemakanya xitrato hi ndlela leyinene ni mafambelo wolawo futhi ku jeka hi famba hi tlhelo bya xinene ha swi tiva swa ku movha alani Mosambiki hi famba hi tlhelo bya ximansi hina tenge hi famba hi tlhelo bya xinene mara hi kota ku kontrola movha leyi yi buyaka hi hlanganaka na yona se movha lowu loko chuka wu ve ni a maproblema ya ku fambelana ni matravanche hi ta kota ku hi tsutsuma loko movha lowu u diba hi ta kota hi tsutsuma ene ti nga va swi persevera vanhu sempre loko u famba hi tlhelo bya xinene u nga ta nyimela movha wu buzinara buroko sempre u ta swi persevera swaku movha lowu hey a mafambelo ya kona ingaku u ta ka mina u gama u chova lomu u ta kota ku timvekela ka vutomilaka kwako
1: hi swona loko munhu a famba loko a li xitratweni leswo loko a le ka paseyo hi ku va a nga le ka paseyo a swi sindzisi ku va a famba na a chava swi nge a nga hambi ku famba a hombe a nga famba a hombe
0: a munhu loko a le ka paseyo i direti lomu a fambela a fanele ku fambela kona nambe a famba a hombe nambe a nyima para ku bula ni munhu a ku na problem a leswi bihaka i ku vanhu va nyima lomu a mimovha yi fambaka kona va bula u dzungulisana ndzava se loko va vona mimovha kona ja va trapa jararaka ja a munyana po da friend munyana po da ntshaku ja ku gama ku vene tinghozi leti ja leswi hi dyondzisaka swona ku loko a dya u famba a va fambe paseyo u loko a dya u bula a va nyimi handle ka paseyo va bula kone nompodi le nkarhi wa ku leha futhi ti nga se le nkarhi wa wutsongo va dzungulisana ndzava va gama va dya mbangu wa wunene wa siguru kumbe ku lomu nga ni mabangu ma jardin va tshama va bula kona
1: hi ni swi buluwana leswaku tsemakanya hi swona switrato swi nga yakiwa ngopfungopfu kolomu xifundza xa ka Matsolo swi yakiwile tindhawu ta ku talatala vanhu vanyingi va swi tshika a swi buluhani leswiya va tsemakanya hi switrato mi va byela hini vanhu lava
0: hi ni vadyondzisi hi ni ku xuvukiwala kunene buroko byin'wana na byin'wana siku ya khaluta a byi peli a byi khaluti vhiki na hi nga khalutaka tindhawu letiya hi vadyondzisa a vanhu lava ene hi famba ka swikola swa kusuhi ni lomu ku nga ni mabuluwa hi khanele ka Zabranka ni tin'wani tindhawu kola xifundzakulu ka Matsolo leswaku swa ku a va papayi ni va mamana na va vhovo lavo va nga ni a hi dadi leyikulu leyi ku juleka hi dyondzisa a vatsongwana mayelana ni matirhisele ya mabuluwa lawa buroko namuntlha loko no tsemakanya ni n'wana wa masingu dejanush nambe a xikolweni mu heketa ni ku a buliwa yinini i kule para u nga xweli fambela loko ni nga li kona ta tsemakanya xitrato hi lani ka ndhawu leyani ya ku kala a buliwa se ya ku gama foni leyi wa ku n'wana a gajiwile a ta dzivala swa ku hi yena a nga mu dyondzisa a fahla letsi se ya u tirhisa a xiyenge lexi pura hi kota ku hi khanelisana ni volavo va mamani na va papayi na va mani pura va kota ku tirhisa a mabuluwa lawa ma bekiwanga pura ma xongisa xitrato ma bekeliwi pura hini hi tsemakanya xitrato pura hambi lava nga ni mimovha va tsemakanya mabuluwa lawa ku jeka hi ma tirhisa hinkwiso hi vitana ku kolomu mugangeni ku nga ni mabuluwa lawa hi beka a michumu ya ku xavisa a henhla ka mabuluwa hi beka a michumu ya ku a yi faneleki a ku kumeka lani buroki a ndhawu liya

0: ya so i so para hi facilitara swa ku hi tsemakanya xitrato hi ngela leyinene.
1: Loko ku ni ku a munhu a biwa hi movha ku va le kusuhi ni buluwa ku ni ndhawu leyi a fanele ku tsemakanya hi yona, se a gama mufambisi wa movha a ya muba munhu luya, wa khatisiwa mufambisi wa movha.
0: A ni nandzu na yena luya wo tsema, loyi a nga ni nandzu na yena hi luya wa ku tsemakanya hi minenge, ene luya na yena wa ku famba hi movha na swi tiva kan'we swa ku ka tindhawu to kasi ku ni ma-limited velocity. A swi leswi swa ku ku nga ni buluwa a nga kona 40 a nga kona 60 kilometers per hour. A va piritu lava va fambelaka ni ku dyondza ngopfu timhaka ta mayelano ya ma-accident ma ta dyondza mhaka wa ku va swipersebera swa ku lweyi na chayela movha a boya hi wo yi 10 kilometer na yena lweyi na travesera xitrato a fajarile, se vanhu lava mbizi lava va ta kumeke na va kume tirefu. Ya hikolawo ni lweyi wa ku tsemakanya hi minenge ni lweyi wa ku fambisa movha ka ndhawu liyani loko yi ni 30 kilometers per hour ti nga tisekile loko yi ni 60 ti sisenta, ni lweyi a fambaka hi minenge a nga tshuki a tsemakanya xitrato hi ndhawu leyi ya ku a nawu a wu mu kombelaka a wu mu pfumeleli mara hi kota ku hi vhitela tinghozi ta ku fana ni leti. Porke loko hinkwezi hi nga koti hi dyondzeka hi nga gama hi sungula ku xungametana, lweyi wa ku famba hi minenge ni nandzu, lweyi na yena wa ku famba hi movha na yena ni nandzu, mara hinkwezi hi nga ve ni minandzu ku jeke ku hi xixima a leswi nawu wu hlayaku swone hi kota ku hi famba a switirato swa ka kwesu na hi nga na tinghozi.
2: Nyamuntlha swi ringene hi amukela ku salisa ka Alberto Langa.
3: Tiva ta mafambela switaratwini.
4: Fikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.
5: Kwaradze kwa radzi msebiki na 22 horas na 21 minutos ilikaraka kunyika Jones mena tema fumbera manene staratuni kusikala emisoro provincial ya Maputo leike itisele kulunogunoku ya Alberto Langa kambe na ikongomala na ukalanga la ya na itava ikumajali lanta mgupu shunene ijala matimba John Golo kona ina talana kuva atasia antoti umailan kuti vonela ka timango ta mimova.

0: Mukisitiwa hoyo kanungloko wa vukuli. Imvulu wa vikileli kukombisiwe ka batsamiti ku guvernador muntra wa Shifundza Nkulu Gaza Tatana Alfeu Nkuna. Inhlini ka nhlokomhaka leyi vukuli la Radio Msambiki liyingise ku nyimela ka mitlhangano ya xitshungu Shifundza Nkulu Gaza mayelano ni vurhangeli lintshwa. Hi ndlela leyi hi bule na Tatana Carlos Mula na kombisa mitlhangano ya xitshungu lani hi kumeke ni mavonela mayelano ni ku nyimela ka vona ku hlayiseni ka vutomi lavatshamitiku. Hi ku sungula, Carlos Mula a vula ku va guvernador wa Xifundza Nkulu Gaza a fanela ku va a cuvuka tindzima se ti landziweke ku va a kota ku ya mahlweni.
1: Ka murhangeli wa nyuwani wa provhinsi ya la ka Gaza nkulukumba guvernador a lexi xi nyimelaku hileswaku a fanele ku xopaxopa swa ku hi swihi leswi murhangeli loyi a misivaku a nga swi endla ku a swi kongomisa swa phambili. Leswi a nga swi kiyeta a swi teka a swi phakamisa swi ya phambili. A ni tihlo ni ku tsatsiya ka vatirheli va mfumo ku va va pumba a wuxambaji corruption. A ni tihlo ngopfungopfu swibedhleleni. A ni tihlo ngopfungopfu kola ka leswi swa ha ri koho swa ku nyikela xitshungu mayelani ni leswi swi nga hi humelela ka ndhambi. A ni tihlo ku hi swihi leswi a nga swi khomaka hi ku hatla swi nga onheteliwa hi ndhambi. A xitshungu xi la mfumo ni kusuhani na xoho hikuva xitshungu a xi nga ta wu kuma mfumo na wu nga yanga laha xi nga koho xitshungu hikuva va vekiwe vanhu lava ku va ta tirhela xitshungu. Nyamuntlha yena a vekiwile ku a ta tirhela xitshungu hi nyimela ku a tirhela xitshungu a nga tirheli nkambani wakwe a nga bali ku ndhovoyo se ni fikile khambi la mina hi la ku ta.
0: Loko ya mahlweni Carlos Mula a vula ku va murhangeli muntshwa wa Xifundza Nkulu Gaza a fanela ku va hi xihatla a seketela vantshwa tani vona tshinya la ntamu ku tlakuseni ka nhluvuko ni vukosi la tiku hi ntshimantshima.

0: hosi hayi kukuna kamarada eh kuni hosi vatsika leswa u kamarada leswi ma ha ku valahla a tikiti wa mfumo wa mpatsano nwa prestação de contas a loko va ni mfumo wa mpatsano wa wu hi va makwavo a a wu nga ta swi nga ta famba swi nga hi ndhawu nada
1: Karu Jumula avula kuva hi tlhelo la mihlangano ya xitshungu va tivekiselile ku va va hlengela ka nhluvuko wa tiko ngopfu xifundzankulu Gaza hi ku hlohlotela a ntirhisano wunene ni vatshamitiko lowu emigangeni.
0: A nseketelo wa hina hi wolo wa malembe hi ta ku na hi wuma hi ku veka tihlo i ku hi hlohlotela a ku a vatirhi a va nga tshameli a swipfunu ku va ta ga timali leti ta hina ta tinemba ta resa a va tshameli hi ku va tirhela xitshungu hi lexi hina hi fanele ku xi endla ku va va hlohlotela ku tirhani hi ni tihlo ka leswi va swi tirhaka leswi va kalaka ma nga swi tirhi hi va gwela swa ku hami swi tirhi mo hi ropa hina hi nga ta vuyisa a munyu a ka xitshungu hikuva hina ntamu lowu hi nga ta vuyisa a nchumu ka xitshungu hi ku a xitshungu hi xi dyondzisaku ku lava ku mi hlengela ka mfumo ku hlengela hi ku hi humesa mali ya resa a mfumo hi tirhela vatirheli va mfumo va hi tirhela hi veka tihlo ka ku gava nga xurhi hi vuxambaji hi va tsatsiya hi babavhu ku va a tinyanyani ti ta tshika mpunga wa xitshungu hi leswi hi nga swi endlaka a xitshungu xi hlengela hi ku humesa mali ya tinemba ya resa hi leswi nga swa xitshungu leswi a vatirheli va mfumo va tirhisa mali leyo hi wunyaminyami ni ku yi hlonipha va nga khapi ingi mapatu na makume muhungu
1: hi vugamu ka Lujmula hi vito la mihlangano ya xitshungu a navelela mathomo ni ku tihita kukulu ka murhangeli muntshwa wa xifundzankulu Gaza
0: i ku navelela mathomo ni makateko miehleketo minene ya ku tirhela xitshungu nga le ku tirhela a nkambani wakwe a maha leswi swi tlulaka vanghana leswi hi nyimelaka swoleswo
1: mikiseto rhendzeka hi ndlela leyi hi fika magamu ka nongoloko wa tavukuli vhiki leli lani hi teke ni mavonela ya mihlangano ya xitshungu ni ku xuva ka yona mayelano ni ku nyimela ka mintirho yi nga ta landziwaka hi guvernador muntshwa wa xifundzankulu Gaza Tatana Alfeo Nkuna a kombisiweke ka vatshamitiko hi mvulu u nga hela nongoloko u bindzuliwe u tlhela kombisiwa a Francisco Nsimbini ka vukhandlisi la Mariam Ibrahimu hi khensile ku va u ve na hina mikiseti ya ku rhamba ku va wa ya mahlweni u longoloka ni mintirho ya hash ya Radio Mozambique dzongeni ka tiko.

0: kutswa kwa kempela isine swita kuna usilanza kulunkari nga volunteer wenu nga vori kaya makungu ke mdzuku kambe swikomba retswa kwa ina mungsetu ra nga lose blana mani kusikala kwini ya lose mungsetu blana mani koyini masinga Mungset? Nee, na uka chencha iku nene ngopfus nene kambi ke emi ntirele shtich mu ikuma itinja leti nene?
1: Ayi, chikana tinja leti.
0: Ini uka se kulukuma ngopfus nene. Kabe kulunga rulika ya kumbi ukume kantirwene?
1: Namu ti.
0: Aura mbu wanga?
1: Ata.
0: Makungu mzuku? Atsutumile kambe le kutshwa kwa kempela makungu kwela loko ka Vic nga va waya kona sharp sima ngopfu tsinene kwa kempela u ihlebelana na munsitsi ambe kwa kempela unga siya maritsula manyika kontamu vrati kula va kempela vata kuna va ingisata kulunkari ya lo se bulana man kusikala kwini apeleni munsitsi falo kuma ilwe Boani, kuyini boani mukseti manje. Aha. Eta kuyini ke? Aha. Ikan sini kufus nene, buksetlil nene, bye bye. Kambi kumbra kufake utuvone la kuela lukwavika, so. Ikan sini, bye bye. Isona. Imitiru ke iluba kwe ministro provinciali ya Gazengembani na Maputsu itunga nikatiku. Loko shita ku 23 zora shita 30 blu shita wa mungu gamu ya antena nasionale. Lose blana manu kusikala kwini? Apeleni, blana manu mkiseti?
2: Kuna julu salama mungu ambe kakulu kika maputu.
0: Ahe, ututumile ndole na shol. Ututumi mwanu ya tamashilungweli.
2: Ai, kukule mwane wa kama kama kuhu, ingaja na pao.
0: Gabi, kwa ini launga kona? Kukwati?
2: Kukwati, kukwati.
0: Akensa, kambi ke makungu, kulungarule, niti rweni kumbule kai?
2: Mesi, mwole kaku umula, nye kare.
0: Nisi
2: hili mwole na majaa, ndio.
0: Takwini ke, kumbisa ujaa kambi. Kambe majama chava kutira usiku.
2: Epa, loko chava iti wafta sa uba dumba yini wong. Mazin kama ina ina o aenga chayo buka sisa kwe kena kwa kore yeza utira usiku.
0: Nako na akuna shama hala leshita kuyo tsama ili ifuma vandu kuli mala.
2: Kama hala sita kama vandu nili ifunte.
0: Nikuli mala ke?
2: Nikuli mala.
0: Mbakungu mzuku?
2: Ayo sina pinda semana ni.
0: Aha.
2: Nayo magara gele ukubi, ukubi. Atini isha.
0: Ivi ana mdashale.
2: Maya kona wae zoli na kuina ni la ka ipuma ya ifi.
0: Ila na mnondo bo ku sitiva ke. Atsutsumira mukseti mungwambe. Oito sate zero zero cinquenta e um três três três. Ela se bolar mano kusikala kuina. Ebulabulana mani?
1: Balbino novela abovole ashufukwa.
0: Koyini bovole?
1: Ah kuko

0: mukwatsi loko ke suka lana bobolo tekela ku inyana hi ku drope xidoropaneni ka sechaba rakwene ya hlomela lana ri katla mu ijela yini
1: kumele mati ni tindlu ta tsaleliwa ya
0: kambe antumbunuko a wu kanetiwa hi swona mayelano ni kwela ka vhik makungu hi wahi
1: makungu ya vhiki mundzuku i sabado i siku la ku la ku wisa ka van'wanyana hina i wisele ku ku bebini loko kusuka a sabado ko nghena a sonto ku yiwakuwa ku dzunisela ka xikwembu ya
0: la u fanele ku va tivula leswaku va swijo swa wena leswi hi swa kona
1: hi swona ni kombela rivalela
0: tlhomu ya u ta dyiwa kambe
1: a swijo xi fana ni swila
0: em
1: ya leswi hi nga tsaliwa na hile na xoke se lexiyana xa matsaliwa xi kota leswin'wana
0: na xo xa suka endzakamisa
1: xa suka kambe lexiyana va le i pekado natural ya leswi swin'wanyana swi kuma henhla ka xoxiyana se loko a ya tsakamisiwa na u nga mbalanga hinkwaswo wo hemba
0: ha mina hileswaku va ndzi phuze ku tlula mpimo ku heleni ka vhiki loko u tlhovu yo ta mhama byaleni
1: Ah.
0: It's on. It can see it. Bye bye.
1: Bye bye bye bye. It
0: can see it. We can see it. Little
1: ciao ciao.
0: Ciao ciao. Imitiri ya radio imsebiki na ibulana wana mungset kulungari alose ibulana man kusikala kwini apelin mungset
2: apelin
0: ibulana man kusikala kwini
2: kusikala shilaulet
0: shilauleni kwa yini
2: shilauleni kurad shilauleni
0: ina kase abinzu marpusheta kwa seno mrum kwini
2: la vuxeti wala yilile timhakeni ta mati a kunetile ngopfu mara se va kuva livoxokoxoko
0: se ma makumanyana matsavu
2: matsavu se ma kumeka lomu madeni se ma kumeka
0: kambe swa tshembisa leswaku va ri ta va ri pfuxetiwa kwatsi mayelana ku byaleta a nga va ka nkarhi lowuke wa malanga masiku naku
2: ya lwamalanga u ta mabongo na lwamalanga a yi muxile ndhambi a yi muxi swinene ngopfu la xilawuleka
0: ta kwini ke kambe mayelano ni makungu
2: ya ma na makungu nchumu mundzuku mina na makungu nchumu
0: rhombiwanga
2: na ta ni
0: a wola ku hi fihlela
2: na ta ni nge ni fihleli
0: hi swona kambe ke antsatsi yo nga usiya ku ka vixit mayelano ni ku tlangela kwela ka vhiki tindlela leti nani
2: mina ni va ku tlangela ngopfu mesh munhu swa ni usiyaku la ku exi n'wena vacheli va mimovha ti voneleni ti mi ti kontrolela ngopfu mitindleleni mi wa xinji hi masinda kutimana lawa ma sextomi no sextomi ni majovhe ngopfu hi va dovimile mara hi yo etlela ni swiswi mina va dovimile ni khuluma ku la ni yo etlela ni swiswi la ni kona pike a loko u huma u hambe u swi hlota loko u tshamile swa leswa ku ta ni ku yo tshama
0: nakona swa kala swi swa ku kutela u tshamile ke
2: vetamene swa kala ku swi kutela swi wo tshama hi yo mhava na va wuxa ku kula lweni hi nga ta famba hi hlongoselana ni swilo mina waza na ma ntlanga ni ta kuma
0: swa antswa ku ti vhikela ku tlula ku va u ya dahiwa xibedhlele
2: Exactly.
0: Hi swona.
2: Ya, okay. A ni kombela a nchumu. A ni kombela ku mpfula program la kradu

0: 23 horas na 11 minutos. Estava aqui em Amkela Munkset. Alô, sei, Blood Man, que se cala com ele. Nchongweni, com ele.
1: Ah, tá, Nchongweni.
0: Kambe ke mailano ni mkwela loku ka viki mkulungela njele ya kona mrambu wili mlumu kakwini?
1: Haa, mrambu wili ya viki li kama sluru kama umwe wa shaka kambe. Niwe Abrahama kakwama.
0: Eswana?
1: Eh.
0: Inu kese kuluku mangumfu sinani. Kambe ke alano nchongweni lana ke vatirwa ku tlanga ngopfu swinene loko ku fika kweleni ka vhiki
1: va tlanga majena hi tshombi hi tlanga purke hi famba loko famba u tlanga u famba u hlota swikhwa
0: kambe ke hi wintshatsi lowu siyela ku vantshwa ngopfungopfu va kumaka ku va yingisa ku lowu nkarhi
1: ya lava hi le yingisaku ka le nkarhi lesiya leswaku a hi tshameni tindlwini hi etlela a le ya ku famba usiku usiku hi ta famba hi kala swilo na swilikulu na hina
0: hi swona ke khensini ngopfu swinene Munkset bye bye
1: bye
0: wurhandza ku warhandza misipiki emahlweni kempela na yipakalatsana swin'we ka majambu lawa ma rumbaku risiku leri la nyamuntlha tava yamukela Munkset yalose bulana mani ku sukela kwini
2: o vulavula na Roberto Mbalane lane a Malwana
0: ku yini Malwana
2: a Malwana ku kona kumbe le kona a ku rhumile Malwana
0: i swona kambe ke mayelano ni kwela loko ka vhik mukulungela hi ndlela ya kona
2: a vhiki leli a hi na ku kulungela swo lelitaka ha lelitaka ta va wu nyimanyima kasi leli a ho koka moya hi rindzelaka va hi ti lulamisela para lelitaka
0: a wu nyimanyima makungu ya kona ta va wayi
2: ku na filadi wanga manyisa a dyoziwaka wu fundhisi se hayi ntirho wa kona wukulu ngopfu swinene
0: ku ta va ku busiwa
2: ka nhlengeletano a kombisiwa ka nhlengeletano ya wena na manjhe ya ku rhamba ku va wu va kona lowu nanga la wena la ku nandziha la ka gaza ku ta cinliwa deposit ka ntirho hinkwawo loko se ku helele ta nkondza kasi le la ho koka moya hi tilulamisela mapreparasyon kahle
0: hi swona
2: kani mambula
0: ekesini ngopfu swinene kampikensatsin'we wu siyaku ka lavantshwa ngopfungopfu kuheleni loku kuyaka vhik
2: hi vulavulaka hi evhangeleni to vula leswaku loko hi le kerekeni ha tumbela swa ku tala a mafambe kerekeni va tumbela kona ku tlula ku va va lomu ka ku xisaxisa mabarakeni he lomu tinguti ti kona hakunene lomu swo tala swi kona minjhe ya
0: hi swona kesini ku ngopfu swinene vungiseti lendleni ka mitirho ya le xitich bye
2: bye
0: bye bye 23 horas na 14 minutos e carrega para a latina Munkset. Escolar de certo quadro pela cancha em Jai Alpelini.

0: kambe swi nga va swi endliwa yini leswi?
1: I ku phanda, ku phanda.
0: A phandelo lola ku welawela ka tikopo?
1: Hi swoleswo. Famba u tshama ku ri mabarateni u gama njhani, u famba u endlekana. Risa le ku voneleni wena wa a nkama lowu nkama wa ku va valutswa ni ye ku yo tlhela ku yi tlheliwo phela nkama a ku yi tlheliwo kwalomu matirhini na le tindleleni lomu u tshamaku ni wa ku endliwa u loko i nga ha na nchumu njhawo u famba ku haya na ha famba ni duletela a swi kumi mazinya kunene njhawo u ta tshama na u lavisa vona leswi va va swi tivaka va swi endlaka. Mas a hi woni maphandele lawa.
0: A hi wona vhele.
1: Maphandele.
0: A hi wona.
1: Wun'wanyana bya tshama na le ka maphandele ku vutisa.
0: Hi swona. Kambe ke ntsatsi u swi wa ku va u yi siya?
1: Mina ni hlaya swilo swa ku a hi phandile hi tindlela tinene. Lavisa swa kadzi ta nkama loko ku tshika u ya tshama u lavele u vonelela mun'wanyana. Lowu swi vonaka swa vona phela loko a za bolo i tala ku va vavabyi swa wena le ya tati hikuva hi ya ntirhweni hi tisa ntsena ngani ku vonelela ku ri ku loko swi bya swi lungu ka mabiwa byi hola lowu kha ti byela swa ku phanda leswi yangani swona ku phanda a ti dyondzo leyi ya ntsongo leyi hi yona yi faneleke mpelampela hi swi vona swa vona hi nava Ich kann.
0: Es war eine Kessel, ich bye bye.

Oh, dirile ka male yelile itokloze ke ka male go ya teka o ave Joaquim Makwakwala ngana meno 35 minutes ne ka 10 minute ntaba nongono go tama jela eske ya ka zakanye ya kuma SB Music.

0: majela manene.
1: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
0: Majela manene.
2: Kuretse kwa Radio Msambiki akulasani kukozela kano kunoko lo ungo vutomi ni majela manene nyamutle itava ibula ni Rosa Mavimbelwe. Mshweki lwe atako na atirisana ni vanu risikuru ngwani nguanyani kuwa kumaka ka bazara kwa lukuru mdopri na kanchencha ilwe kempela angatava ai nyikashu ndesha lusi shwekisa kusuwa na mela nukuba atava aya mkela vanu kwa mkwa atako na anima wadzi ya tesawa mkwa atako na anima wadzi ya kutela chukela diabetes ni mwanyani kema ila nukuba ma lavetela lusha kuba maveni avu baso bile jwinane tiba kwa kona lusha kuba ivanyink va suka kuwa sikuru ngwanda mwanyani wakunguma le mintirweni va lava kuva vata fetula loko kufika nkarlo wa dina kambe ke yena matikomela yena iwa ya kona itava imulosa alosela ni kuunga vula lusha kuba materiala iwa ila utaku na orna wona ni kushundla ishi leshe unga na shona
3: na shua ya kata nipata na wona wona mungu ula suna ina ili mafagwa so nda dara aya sahembu munu wa diabetes tengi ni maashitakadu nosha beshi se na shuki nuna tresa kui ni manda na mbe frangu na mbodi tengi ati frangu ya unishwe ke mati so nchila nyara sa shukumu entao nipunu wevo ni upuni sana mina vobu nwe fast ngo shosha na dwe aka masamelo munu no ngo na situation na ile se interesa so so so
2: kambe mchumulo nga ivula u lungisela loko va ku byela swa ku hi la mchuma ku mhesa ku yina kumbe siku rin'wana rin'wanyana u ta na wu swi nyimele leswa ku va va nga humelela
3: aleswo vambe ni voni ligarela va ku na hi yenceni nchumu xo lava vo tala se na va tiva ku i khale ni tirha na vo hi malembe ende na swi tiva swona tinga xi ma hisa ku yini para va ta kuma va gofa vangana
2: va ku fana ni lava va ku endzeleke hi lava ku tolovela ku va va twa hi va ve ni problema na tena.

0: Ave ta madyela ke late ndlela yi kumeke hikuva kambe ni ku seri ku banya na ndleve ka letitsongo ti rana ka ni hanyela ni ta madyela ku nga le khale yi ta va ka emahora leswi yi ta longoloka ni vunanga hikuva umana drinta yi ta va ni xundla xa mitirho ya vusiku.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Uma hora, chufanzanko Gaza Nitiko.

0: João, que me coloco? Acho que é Armin, daí na uma. Na 30 minutos, encarga que eu acho um deixante o carro. Portanto, ela é a emissora provincial de Maputo, é como a Alberto Lang.
1: Oyo, kaxundla swa matirhela nongonoko wu kongoma ku ku nyika nhlana vana va tiko leswaku va nga chipisi leswi va swi endlaka nkongometweni wa ku hlayisa mindyangu hambi ku kulisa tiko. Lweyi hi buleke na ye a siyi ntsatsiyo ka lava va navelaka ku endla ntengo kumbe negosio. Kasi hi hlwelela yini? Hikuva munhu lweyi a hi nhlolo. Wa tivulavulela a hi n'wi yingiseni.
2: A wu peleni hi vulavula na mani? Hi vulavula na Luiz Njive, papa Luiz Njive.
3: I ntirho muni lowu u wu endlaka hi ku vona ni chova
2: siku ni siku? A ntirho lowu ni wu endlaka siku ni siku no xavisa mapawu. I mapawu lawa ni teke hinkwati dadi ya swisenchu or switisenchu or makinyichi tali hi siku. I mapawu lawa a ni lwile ku ma xavisa hinkwawo ma hela. I mapawu lawa na machilekisa ka lava va mumiti lowu ku hela n'hweti i muholo wa mina va ni holela hi mali ya mapawu lawa. I maxi a ni fandla ri ku hakela ka lava va ni pfurhiselaka mapawu siku ni siku na hakela pfurisi loko ni va cheleka vanhu na mindhawini kumbe na ni garantie ya ku ni ta hola hi swindumexi. I a mapawu ma na ni swigiredi bya mapawu hi leyi a loko phurizembre u ma xavisa nyamuntlha masala ni xavisa dozi a muzuku ja i dash a loko moza ma tlulela eka siku la unharhu epa na swi kota ku veni mapawa lawa se ni nyikela hi manharhu ni ku yikizi or ni ku izinti ni ndlela ni ku veni ni nga ma cukumeti ma landzeleriwa hi vanhu. I hi ndlela yin'wanyani futhi ni nayo ni endle leswaku u nga ku no luza manjhani luzi xikhume xo xi swi tivaka mina xin'wana na xa munhu mun'wana mun'wana komo swa ni tiva swi vana tani swo rila ku rila swi vana phurizembre swa madyozhani matirhejhani a swi ta tiva nchumu ni swo ku swo rila mapawu maxi a vatswari va kona a va na mali na swi nyika mapawu swi vana tani swi dya a ni voni ku perdela hi swona ku ri mina na mina ni ve xin'wana tani hambi loko ni nga pfuniwanga kumbe ni pfuniwile a na ha khumbuli ma ximina na swo a ku sintile swa ku leyi i n'wana wa mina swi va leswi rirhaku leswi vatukulu va mina.
3: Leswona se mina nkarhi muni se na mitirha hi ntirho lowu xavisa mapawu
2: a ntirho lowu xavisa mapawu hambi ma 35 ni nayo ya ni nayo diversity i futhi mina va ni tiva hi mapawu a vanhu vanyingi ya so va leswaku mina a mapawu ku lava ku xavisa mapawu na wu ni xiviti hikuza hayini van'wanyani va ku prometela leswaku hi sile mapawu nyamutlha maxi u ta khali yo teka mali na ku endle ka swoswiya wo hemba maxi hikwalaho hi munhu a ni mi khomele munandzi no miyela na swilo swakudya leswi a tlhela vuya ni ku a wa khumbula leswaku wake u teka mapawu u nga ni hakeleki loko a ri munhu wa munene wa rembosari wa ni hakela futhi. A swi lavi ku ni mahlosi leswi mapawu pari muchumu ya siku ni siku.
3: Se inaka mina 35 wa malembe se na mixavisa mapawu i xini se u xi endleke hi negoso
2: leyi? Negoso ya mapawu a ku hlamuxela enkama bavu swi nyingi ni nga swi mahetela ya swi nyingi ni nga swi mahetela a yindlo mina ni yakile ya mina hi mali ya mapawu hambi loko a ni pfunisile n'wana wa mina a yo ni pfunisa maxi kambe na ni kombekisile leswaku mina a mapawu phurizembre na mativa ku ma xavisa mani mali ya
3: u wundlile vana hi negoso leyi ya mapawu
2: ni va wundlile vana va mina hi negoso ya mapawu maxi loko ni ta ku gwela averizadi ya mina vana va mina u nge swi kumi swaku ni va wundlise ku yini hikuseka ni va wundlile lomu a vana va mina ni va wundlile a Joni. Mas eu comecei a vagar com o

0: tiba tlhelele Johani maxina va dlaya mali ya mapaula i va yoswoswi se vakulu i na vonawu va swi tiva swa ku papayi a hi hundlile eJoni ni lo Mosambiki ni na ve rimbosi avana va mina a ni soli nchumu va ni pfuna va
1: se u na vana vangani
0: a ni ntlhanu wa vona maxi ni perdzele a timune ni perdzele amsona ni perdzele Josh ni perdzele vambirhi vavanuna
1: ya solisa le
0: ya
1: se i vavanuna lava va nga sala
0: kusele a wanuna ni wansati
1: se a Joni moya a tirhela kona i swini
0: a Joni lomu a ni le kona a ni wo tirha hakunene maxi ku eka bangikama ku tirha ka mina lowu mina swi ta ni koti va swi kuni musulafrikana hikusa ka mina xa a ni ni muti kusi liya so a ko jela kumbe ni hakeliwa a muti ka ndhawu leyi va leki ma-14 o maphopheni ka kumeka swa ku vatswali va mina wa vona loko u ni nghozi ya kumbe ni u swi tiva swa ku lava vatswali va mina u vuye respetini vatswali va wena u va dlisa u va mahela hinkwaswo hambi loko va sala va nyikiwa swakudya hi vakon'wana kumbexana hi va makoni va mina a swi chota vana va mina vatswali va mina va ni telile va ta fika va ku Louise papa yena mamani va ku n'wina mukone hinkwenu mi vanyingi ka hina ku va swi bala vanhu hikusa n'wina muoyito maxi wena wa matewu leyi ku welile va ku ve leswaku loko hi chuka hivi u ta sala u gada vamakwenu hi ku lava Mosambiki se na kunene a ni zanga ni phikiza na vona ni yo vuya na kunene ndzi endla vona a vatswali va mina hi November 3 a ti data wexa laha phindelanga Johani va vuye mpela va ni byebukela ni sala ni vamakwenu va mina ni leswi a muti wa mina i ya muti wa ba wa mina u ni xithuzi hi mhaka mina kwalikeri kozi wu xili kona va ni vitana nana resolvera hikusa mina ni matekula maxi kambe vona layi kaya laya ku ni a va sobrina ni vamakwenu va mina va xisati mina ni humile ni yakhe munti halava va leki makopeni ya
1: u va siya ni muti
0: ni va siya ni muti loya i maxi a ni choni ni nga yanga njhe hi swoswi ni famba ku leswi ndza khaluta hi kona ni pfuxiva na vona
1: se u va byela yini lava va pimisaka swa ku negosio ya mapawu yi nge va pfuni
0: mina ni hlamala swinene hikusa mun'wanyani ba wa mina wa kumeka ni mapawu ya vhinsiwa a ka xavisi a heta wa kumeka ni tizipanji a ka xavisi a heta a mapawu a mapawu so ove lexi xi nga nongosi a xi swi lavi u xavisa na wu khahla vanhu a xi swi lavi u xavisa no ni disprase ku lava ku ve ni u ve ni matinyo a handle leswi ni nga ku va leswaku hi ku hleka ni vanhu u swi vonile hi leswi
1: marito ya ugamu na vulaku mabala
0: a marito ya ugamu a ni ku ve ni vamakoni va mina lava va ni ndzisisaku ka nkama wolo ni vulavulaku swiwopswi loko a ni ku ve ni va swi twisisile va swi tiva swa ku a mapawu loko u za magweva nyamuntlha hi novhe kumbe hi dash u xavisa dozi a vuya liyaxa n'wana mamani kumbe ba wa mina makoni wa mina wa xinuna ku ve ni mo swi tiva swa ku a munsuku ka kona mapawu u nga ha mateli ka musanani ka dozi vhele u ma xikisa u ku dash futhi loko u gweve hi novhe a wu perdzeli nchumu vhele u ku i novhe wa swi vona para ku ve ni u nga hlupheki futhi hi swona swosweswo hambi loko o i woyitu a hi problem ya
1: khani mama swinene hi tlangile mabulo la khani mama
0: ni bonile ku ve ni mu ni bulisabulisa para ku ve ni vona ku pfuna vamakwenu va mina van'wanyana lava va xavisaka na va nga swi twisisa kahlekahle kasi ku lako va swi tiva swaku lexi xi nga xana nkosi ya ku dliva xi va fane ni mapawu kumbexana tibanana van'wani ni nga tiwa na tibanana ti cinci ti mahatsa ntima nkarhi wun'wanyana ku ve munhu a ku ni lamba ra mina yi nga gweve yona maxi a khoxi maluku a vhela a nyikela para ku ve a ta kuma mali ya ku ve na a ta gweva swa nyuwani ka vuchuku leyi ya kunga yi hatla yona leyi hi swi mati ya swilo leswi kombela ku ve ni u swi tala ku lara bembe rugepa wa tshiku u peredera ya hi mhaka leya ku u lava ku mantlela.